0: abiyamani no jititori wa tomo re ma pade olore adupe owo ju september lajo oba mi adani dani tani ko le fije oba mi to le ran ba loye tani ko le ran loye o se ni to le so pe asiko joba re ti tan ko si afobaje kankan to fi ojoba so di ako ko se ni kankan to le ran loye tori pe awo ju tutu owo re meji loke pariwo go go go go go baba labi yamani wale wale o pastor fake yamani ni moje lo ni ojo tuzi ori re ma gbere pade re o ma baba ba ni nje le bi beji sugbon ori ofe ti ori kainde ba gbe to ba ju ti taye lo o na fi pada so wi pe kainde gbegbon ni kainde a se ori ni sa ibo lo ti gori lo ninu oji to koje ti won gba bode ti o bere melo lo ti sisi ori ara ara tori omo yi to won gba bode ti yin ita wo di oko re atomo re ti gori si to go fi sonu ibo lo ti gori wo ninu odun ti o ko fi sonu oni yi adua lori oro ori na ni ki gba fun o a sa ti kankan ba se owo eda ireti ji wa fun ti kankan ba se ti re ireti ji wa fun eniyan koda to ba je ese ni ireti ji wa sugba a sa ti ori ba ti kuro lorun ko soro lori emo niyan mama ori ara re atori omo re ma fi sere o to ba ki n bowo fun ori re atori omo re tele leyin eto yi fun ori re sibi apunle to ba fe bi omo tuntun ori re ni o kan mu wa nitori ba ti jade irorun ni fun ejika lati jade mama so to ba ti gba ori o gbadọ gba orun oluwa ni ka gbadura si ori gbogbo iseda jake jado oju september ya fe dagun pada si ori gbogbo iseda eniyan aro yi ni kola omi orokin nari ki gbogbo eniyan fi fo ori re to ba ti dele wa mu lo fun omo re na nitori osu tutu lawa to ba ti n bo mu ikeda ni nitori ofe la pin fun gbogbo eniyan di ori re mu nibi to ba wa ori re gba ire ni oju september yi se odi baje lori re ise bori ta meta baje lori re ise alafo se baje lori omo re ise awon to n dayere ati agbado si adugbo baje lori re baba ti eniyan ba ma gbadu anu to ba ma dangun ori le lejo aimoye igba ti opolopo ti gbadu fun ojo ibukun ojo ti ojo ibukun ma ro ko ba eleda won lo gbogbo ele pariwo ori mi o ma se sun lojo ayo re boya lo gbe ri pe ori to ba ma pe bi sun gbogbo n yara sori oke aja ologbo na ni o si gbeja ani mama ti ori omo re ba gbe ori ofe to kun ojo osuwon to ba ni bo se se re ori omo re a si yi pada si anu fun ohun mama dide ora leda gbogbo eniyan lo gbe mi di ori afafe leni ni bali wipe ta ni ninu omo yin ti o bere bredi kaasi fun ni okuta oluwa nkan ta fe la bere pe ti ori awon to n gbo mi ko ri ori apesi ti ori won ko lana fun won ti ori omo won ko sorire ti ori won ma je ni afi oba ori won je ka je won omo olore ataku ti ni gbogbo ile sami yo wa okan leni o ori re ma gbe ori ofe duro ojo ti ojo ibukun ma ro wa wa nle o oju baba ti awon eniyan beru yi wa ma ma kole nbe ni oju baba ti awon eniyan beru yi moto bagi ni wa gbe wole oju baba ti awon eniyan beru owo kowo ta wa ma wole oju baba ti awon eniyan beru o je mo ni wa ma fi je oju baba ti awon eniyan beru ni se mo re ma de oju baba ti awon eniyan beru se mo ma soju re oju baba ti awon eniyan beru lo ma te wedi fi ti se mo re oju baba ti awon eniyan beru ni o mo re ma pade oko ode oju baba ilo mo kun re ma pade iyawo gidi anti to kiri osu yi wa ni shop anti to je gbese yo mo ma gbe yanu lara re iwo to ta worobo legbe titi yi losu yi wa rogo gba shop ti e iwo to ti lowo ri to ni kankan mo losu yi owo re ma de o iwo to wa ro play ri losu yi wa gun o iru aye to je ri wa je losu yi iru igbadun to ri ru e ri losu yi wa gbadun e o je omo to ti je ri losu yi wa je iru owo ti owo re o te ri owo re te losu yi eniyan gidi to ba pade ri losu yi wa ba pade o re lera lera to ti ba pade ri osu yi wa gba to ba wo gbogbo ri fodi olori re lo ma kun be awon je ni lore ma wo be loruko je ko be ti pe osori ago omo re ma pade olore ki lo kan losu yi o ke je ki je tun fe le yi ale no osu yi wa pari le yen osu yi wa gbe mo tun yen wa adugo yen abi yen mo ni osu september yo mo re oni deni ti o le da wera re o je pe ayo losu ya lo ma gba iroyin ayo lo ma gba agogo ti ka wakati ojo yo ka wakati wa to ma ra si re losu yi o losu to ya ya ma fowo pa le lo ju yu wa fa yo gbe to re o ile ti padura re o kan ye gba o onukuluko ri ti gbo mi ni agba ye gba ri ajeje to ninu osu yi tomo tomo ogun ati ri osu yi oju to osu to koja lo osu yi wa roju raye gba re re osu yi gbogbo ogo re o ya da pada fun o bayi ninu osu yi wa o iwa yo si oluwa o ninu osu ya mo lo si papa ko tutu tomo tomo ade oro re ran lowo si ori re ati ora ile ke o Sisi tu ba se bolu ayo jadu ayu bo se lero lo losu yo iyanu ti ran re o gbare o ya gba losu yo ayo wole sakaraya yo wole iwo na losu yi o wole sake yo wole ti na losu yi tama tama ayo ati dunu ma ke odele o olu to bebe de odo mu yo be di leyin wo losu yo yo si tun ya yin lenu o olu ayo ran lowo tama tama losu yo wa ji aja yo ati aja seku amara oni jaje ku ni pati o olu ayo joba ninu le yin osu yo ni mekundani eleda ti ena ma ara le yen eleda yin ma ko le yen o eleda yin ma ara moto yen o ori yo ni suna gbara je ayika mo re ko ni gba bi ori omo re o ni pade ohun ti o ba laye je ibi to ba koju si re ni aisan babara ko ni mu olotomo tomo o alaisan ye wa tatu osu ka alabaru won ni mu le olori ewu kewu ko ni wu wa tomo tomo o yo je otomo tomo ko ni yele o owo ko ni fi osota o ni soti omo o omo yo ni di omo re ma joko pelu omo alade ayo ni fomo la loju o mama omo wa yo ta gbongbo ola ayo omo re o ni taku sona ijaba o ni se wa tomo tomo o lo yo fo rere te gbogbo wa lorun osu yo ni gbeyin omo re iwo lo ma reyin osu ayo ni fi wahala mo ba fari wa je oro meni owo omo re o ni ririn alo ideo oso ni san mo re mole omo wo ni wo gbogun osu yi tomo tomo ama atayo o ni taraka lori omo o o si ni taraka ko to jeun ta n pepe aye ko ni ta won omo wa ori re dori ti fare mara ori re dori ti gbogbo aye n wari fun wa de ni atata tomo tomo igba ije won omo re oni fo awon eleyin oni faya aye omo wo ni tapa obi guguru o ni jiya ori re dori ola o dori ola ori omo wo ni gbabode o eni ba peri wa nibi yo fori ara re gbe ori emi ati wo ko ni sun ta o jesu oluwa wa enji ni awon omo olorun fe gbo erika to ma lo si kola
1: mo dupe lowo olorun ba eledumare omo mi kon travel out
2: omo yin kon travel out
1: beni
2: ilu wo lo lo
1: Canada lo wa
2: Canada omo ta lo nlo Canada
3: omo mi ni o
2: eni to sami ona si fomo re
3: amen
1: o ba pe mi o ba ni kini mo nse mo ni pe eko ti mo ta na ni mo ta o ni ohun o fe kin se wahala ma o ni elo ni owo nje to ma ma fun mi ni ososun bo se ni ki said account number fun ni yen ni o sa fun mi ni 60,000 ni ososun lati January wa lo ti
2: le wa ngba salary abojo ti pupa yin yo dada mo se an so pe ki lo sele o je omo ni eyin wo lo mo yin mama san sele lati loyibo omo re a toju re dale lati January won so salary fun mama
0: mama to ba ti nbo laaro imu eniyan bi marun mefa dani ba le ni ko lagbadu ejaye leko lona AIT yen so fun olokada ko gbe lo si classic arena hall ago mesan ni o wa rire gba tori pe ni joju akoko ninu osu September gbogbo eniyan ma da ore jake jadu lori omo lori baba lori iya owo ope lo nda eni ba be laye ni nda ore ope o ti eto pe mama o ye ka da ore ope leni nitori opo jo lo ti ro ti le ti fi mu ka to wo osu yi ko si si ye to le fi se o ninu osu baba baba ta wa yi ire de ba wa tomo re olorun baba alabiyamo o aye lo wa hallelujah
4: hello hello prophet 090 60 57 1110 fún ìtẹ̀síwájú ètò yìí ẹ lè fi ọrẹ sínú account details yìí 30 34 34 77 14 lẹ́ẹ̀kan sí 30 34 34 77 14 Fakeye Emmanuel lo ma gbe jade first bank.
0: Abiyemo, a o ni mo boje mo.
5: Nka wo ni gbogbo aye n da kirikiri ti won pan yi. West Radio 89.3 FM. Nka agbe ma gbe.
6: The time is 6 a.m. from Wells Radio 89.3 FM, your preferred wholesome radio.
7: Lati ikone konga agbomobe girege lago mefa idajilu.

0: to wa je pe ka mo kira wa ku ojumo ku ojumo ku ojumo mo ni gbogbo obi kibi te ba tin la nfani lati mo gbun wa kete kete lo ro tuni mo mo to kiyin o eyin ololufe kan ni kan ga gbon magbe eyin ololufe eto ye mo to ku ojumo eku ojumo eku ojumo mo ode odo be salaafia laji o a se kaabo sori akotun eto yin eto wa gbeyewo royin agbon magbe fun to ro toni e olorin lo bade to ro toni orin mo fe fi wole o e ja mo kira wa ka mo ko lorin pe o ni lojo pe ta mo kira wa osu dunun ni o je fun ko wa awo odun yi mo tin kangara re nle die die mo nu osu kesan lati ma kokoko re loni o akoko nu osu kesan oni lojo kini ninu osu kesan oni tu wa lojo segun odi dandan ka segun abinu eni ka segun ota lase eledumare ewo agbeyewo riyan gomogbe lo ro toni yo dun pogo kan so e se ri pe ati epo nu kulu akoworin akora wa
1: ni kari apo
0: Yen. Ajejo wa kan o se gberu lori eyin ajo fowo so wo ko bayi kini o fi dun ni o fi ku mo eyin ambassador wa le egbe o mi baba wa nation won wa ninu okulu pelu mi e ti mo pe ati won lajo mo nse ni gbogbo ojo se go sugbon lo ro to ni temi to pe akiko le e o na la nfani ati wa nbi ori nti oko re fun rara e nu o ya eje nse eje fun la nfani Orenteo, oya okoku, oya wa nkan wa ara le ba.
1: Sorry, bi po orinu mi lekan ni. Bi n ba fe bere orin lo wa nu mi. Nitori pe idunu mi po jojo. Nitori pe ka dupe lowo Eledua, oba to ji wa saye, to ja wa laye wa laye wa laye wa. Opo lo wa laye sugbon ti won o si laye won. Awo oku fi yo won amo fin dupe ore ni. Eyin o ka mo wo osu kini titi de ikesan.
0: Ke se keke
1: o. Ke se kere. Ki ma se kere mi
0: ope lo yeru
1: opo iji lo ti ja sile ojo opo ojo lo si titi ro
0: kile ti fi mu
1: sugbon ninu ofi ninu ola omo pandoro wa ndagba ope lowo Eledumare baba mi ajike eku ti mo pe won le mo ki baba won mo orikikan si orikikan wa ti mo mo fere lati mo ki baba won o si ni n to ba de baba alai ni baba o ni je be ope pataki lowo re
0: baba o le ni obi
1: yo ko le ni obi ko ni waju ko si ni leyin to fun wa ni ori ofe lati ma se kini lati wa laye leni yo adupe lowo Eledua fun gbogbo eyin ololufe ikanni kanga gbomogbe npe etu darapo mo wa leni lati jo se eto agbeyawo iroyin lori ikanni yi bi oyo Olorun ti da ko temi eje da nitori pe won ni o ko omo oni janu ene o ko temi o si yi pada temi tope akin ko li e aya akin ore nti oko e lo so npe salaafia mo ba yin
0: o seun alaafia le ba wa bawa na ti ba yin ari eje mo ba won ara le dan ni alaafia na wa bawa na ti wa alaafia en yo ambassador wa le egbe wo mi o ya o ti kan yin bayi ro gede lo ye gbe nu si kini
2: o won jo gede mi koko to so tele to oriko temi ni ambassador wa le egbe wo mi baba one nation mo kiyin emi a ma ni iyen lo nje oka logun arira la je ko kenu modile nti guguru mo me eleni meje aje je tun je ni aje pantetete eni ba je sokun dale ko mo jina solomi eni ba jo gbe eja ko mo jina soguro okunrin lo mo ko nje obinrin lo mero ja obe omode lo mo obe to dun owo lo pa to mo kiyin gbogbo eyin ara ilu o tori pe mo mo pe gbo e man like ati gbo West Radio o da be 89.3 ni 89.3 FM a wa ni bi fun yin babi asimo yi pe eyin na yo gbenu si laaro yi lati ri wi pe orilede yi o de ile ileri
1: o de bo ti ogo de bo ti ofo
2: ko le bu ti ofo
1: ami ase edumare e seun ambassador wale egbe wu meyin ara ile ni papa ko won ambassador ato won temi to pe akiko ile ile ti gbo oruko temi oye pada o oye olorun adekoke lo ko ti mo nje loruko lowo button emi foto oro to ni enri baba yelo be mi ti mo npe oni mo ba yin kini oke yin re ti yin ara ile te fi lanfani lati mo gbo wa kitikiti boya yin wa sese ndara po mo wa fun gba koko ikani kan ga gbon magbe Wells Radio 89.3 FM. Oh no, le kales. Oh no, le jasi waye. Ni be na le tin lanfa ni ati mo gbo wa be mo gbo ko nbe. Eyin kini okay yes you. E ti lanfa ni ati lo gboju ogewo wa lati darapo mo wa lojo ko ikan le bani lore Facebook wa. Wells Radio 893 FM fan page. Gege be ti mo pe ba ti mo nsi lori eto yi, a kokko mo won akori ohun bo ti jade ninu we iroyin ojojumo le wa. Be ti nbo ta bayi la won gba lowo vendor, bo ti nte jade bayi lenu ero la won se kini la won nawo gan ko ye mo mu wa sokubo ni, ta ti mo nko worin pelu e ta ko be ba wonu kulu. A tun ti ko de lo ro to ninu o. Dawon we iroyin ohun bo ti se jade bayi, la wa mo ja kini o le, a mo ja jule lo ni kongbe kongbe kongbe. E mo pe mi ba ti fe fi bonse bere won baba wa ni se se npon se baba wa ni lo ni oyo na mo pon si mi o
2: mo pon si mi da ku jo don pon si mi
1: o wa ko ni bi be lo ro to ni lo ro yi a tun mo ba ti se eyo ko to de wi pe a soju opole teyin ara ile te ba wa pe te se ba wa da seto ta ba ti de agbanu beun eyo ni papa awon akori akoko bo ti jade ninu we iroyin kokan lo ro to ni o la mo koko gbeyewo la mo gbeyewo lori eto yi bi tin jade bombo bombo ba ti mo nse nu ta si yin yanan na ambassador wale egbe wo mi won ti wa ninu kulu ti won ba wa yanan na be won ti mo yanan na te mi to pe akiko ile je nkoko fodo re bere o ya o awon we iroyin ogun bo lo ti wa lodo re nbe
3: lodo ti mi ahin iwe iroyin meji le mi te mo ri gba lowo baba vendor laaro toni iwe iroyin punch mo binu baba won ni se mo le fe de si yin bayi kin punch yin sugbon e sa duro dede
1: so ti baba won de so me
2: e gbo na e wo le gbe mi nja
1: pe won
2: ni eleyin punch mi oda
1: awa emi mo pe duro dede
2: mi ala be ni
3: kosigiri wahala ngba na iwe iroyin punch ati Nigeria Tribune ni nbe niwaju temi lowuro toni loju iwe iroyin alakoko ti punch iroyin kan lo wo gbagada gbagada koda bo ti ko koda o fe tobi to ori eniyan ki lo si wa nbe gan na won ni ajo EFCC ti pe gomina tele ri fun ipile bayesa iyen gomina silva lori esun ijejo owo milionu dola to le 16 16 dola owo milionu dile yen ile ibo pe ni about 14.486 million dola yo won ti pe wa so tenu re ki lo fe so lori owo yi ti won pe o fun idi tan fi pe ere idi tan fi pe in ton lo se a mo gbo nigba ta ba bere si ni tu pale le kokan won ni a le ri iwe iroyin na ka loju oju iwe
1: ni ba fe gba balance ni ba jo tin gbogun ti wa ajebanu ati ijoba je lori lede yi mo ti pe gomina tele ri silva lori esun owo to je owo ole okere dola milionu 4 o wa gbebe 94 pọ seyin owo ta oko je bi owo kan to neje beti ninu
3: won ni wa so tenu e ni
1: ko wa wi tenu e mo lo ti je oropo nu we ko oropo nbe temi to pe o ya te wa ju lo ya wa
3: ko a mo si lo da ayona na re sori ni oju iwe ti punch na iroyin kan tu tele yo ibe ni mo ti ri iroyin o sa mo bi tin lo lati jo yi ajo ofege ti tebo n pe ni fake agency
1: awon ajo ajederu awon ajo ti o fe se mule
3: ni on orisirisi won lopo ijoba apako
1: ijoba apako se n kefin won lopo keje
3: ni won tu loko kan ni ijoba apako ti wa se kini won ti din gbigbe awon osise ku laarin awon ile ise ijoba nitori latari iwadi ti won se lori ajo ofege ti mo so won ni pe awon ti ro awon olori ise olori ile ise ijoba n pe be ba fe gbeyan kuro ni ile ise ijoba edikun bayi lowo ta wa yi nitori iwadi ta nse lowo e mo gbo ekun re royin na nigba to ba to asiko be ba si fe wo balance de be ba fe gba boyo olorun ti so e le lowo oju iwe keje ti punchi in bembe e turi so wa le moja kuro lori ajo EFCC awon ajo ti mo mo awon tin se baje to si so wo olumokumoku moja kuro lori ibe won nitori pe iworin kan na tu jade ni toro teni nipa awon yen fi je pe won sise won takutakun ni o won ni pe ajo EFCC ti so pe awon kan awon kolosiri kan nibi tan a pamo si won ti mu owo ijoba ibile won wo kuro ninu account yen ibi tan mo fi pamo si
4: ninu asun won
3: ninu asun won
4: ibo na wa wo lo
3: won wo lo si ile ibi kan ti o pa lolo
4: asun ori afefe
3: ni
4: won ele dawo elede ge si pe ni crypto ibe won wo si aworan olukoye de na ya be
3: won ya be ni o koda bi mo ti gbo mo wo pe aha eleyi tu wa
4: olodumare o mo saanu owo olu awon kan si wo lo sinu asunwo mi le asunwo ori afefe won si awon ele bo pe won divert nbe o wa se ni koko won so wo mu won
3: alimo koro ina lo
4: tani o mo ka ferenu
3: ka wa ti oje e wo e gba balance re ngbe o ba ya loju iwe iyen
4: iwe kokan de logbon
3: iyen 29 e pon e mo gba balance re yo boya kin tu sare meleyi nitori pe iroyin na aworan gan lo koko o ba mi lokan je inu mi o si dun si oni nse awo
4: won awon orile ede Nigeria na odun lori wi pe awon agbalagba
3: ni won yo e mo wo pe ki wa ni e je sare na nbe fun yin won ni awon olopa kan won ti ju afefe taju tele bo pe ni ti agasi si awon osise feyin ti kan ni ilu Eko nibi ti won tin fi ehun nu won lori eto won
4: ori eto won awon tan ti sise tan ti feyin ti awon agbalagba
3: be ni won wa ni
4: pe fese to wa
3: adaju agba to si tu je ajafeto omo eniyan iyen baba wa Femi Folana won ti pe fun idajo ododo lori n to sele
4: ki idajo ododo waye mo fe to awon eyan dun won
3: nibo lo ti sele igbawo lo sele e mo gbo o
4: aba ti dagbon be o da o seun temi to pe ja fi gigun nibe na fun isin je mi sare mo won ko kan to wa lowo mi ko to te waju lodo re nbe on iwe iroyin the nation o nbe lowo mi lo ro to ni koda vanguard o gbeyin ti mo ko temi na lanfani ati ko won wa sunde lo ro yi eje nkan ko fi the nation bere lo ro yi o won ni beti nu bo ti se gberiyin fun awon iko alaabo are wanu are bola tinubu won na gboriyin won gbe kuduse won gbe tosa awon oko alaabo won ni fun be won ti do la awon agun baniro 15 ni eyan 15 to mu awon mefa miran to je pa awon ati lawi awon ajinige awon akoni papa mora koni lo nibi te eyan o mo eyo tan to ye pe won ku awon agun baniro yi to n tawo eyan mefa kan wa yi o won na do la awon are wa gboriyin fa awon oko alaabo pe e mama seun
3: won seun
4: aba ti debe a gboriyin fun abawon ese go gbe kudu se ati gbosa fun won baba ti debe o ye je nte waju nu we royin the nation na mo si wa won ni royin to omule kan o na fara ewe na nbe ni ahinu we royin the nation lori bawon osise olowo ofeyin ti nipinle Eko ba ti se nse leri ti won jeje ti won fun mo tan fun ritan ni lase ti won san fari ga ni pe ife onu ala ni gbede kila won mo se o lori ikolu afefe taju tan se si awon ti won se yen si awon lori bawon ti nbere pe eto wada esan e to wa ke e mo mo kede san e to wa ke se so mo pe nipinle Eko kede na ni e kede se to wa e ma se to wa ke won ni gba won ya fefe tayida won akode kede ni dawo kini duro alai ni gbedeke la fi se o be ba ti se to wa e wo e mo gbo baba ti dagun be vanguard o na wa ni waju mi o won ni ikolu lodi si awon ajeje le to ni se pelu eru pe fa awon ajeje le wa mo a fe won ni e mo won ni e wo a o ni gba igbese bo tin se wa ni se kuse papa julo awon mo orile ede Nigeria ta lo foro olede o igba keje are orile ede yi se tima o lo foro na lede oju iwe kesan iwe royin vanguard to jade fun to ro to ni nibe one motimo akori ohun gbagadagbagada lo wa loju iwe akoko ohun o eye nte waju o idi ti orile ede America ko si ti fi panpe ofin gbe tinubu lori awon esun eleyi ti won pe o wa nle ta lo soro agbẹjọ́rò ààrẹ ló ti fọ̀rọ̀ lédè nínú ìwé ìròyìn vangard tó wọ jáde fún tòórọ̀ tòní níbẹ̀ mọ̀tí mọ́kùnrin ọ̀hún ojú ìwé kẹrin ló wà ń bẹ̀. Ìgbésẹ̀ ìfìmọ̀sọ̀kan ti G100 yan àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú ẹ ti mọ̀ ọ́n ó ti yẹ yín àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú alátakò tí wọ́n ń pẹ́ àwọn fẹ́ fìmọ̀sọ̀kan láti kojú ààrẹ Tinubu nínú ètò ìdìbò ọdún 2027 ti ń bọ̀. Wọ́n láwọn ẹgbẹ́ alátakò wọ́n ti ṣe ìfilọ́lẹ̀ ọlọ́dún mẹ́rin fún sáà kan lẹni táwọn ó fàkalẹ̀ ó lò láwọn ó fìmọ̀ sọ̀kan báyìí ni o. Wọ́n ní táwọn ó ṣẹnu láti dá ààrẹ Tinubu dúró nínú ètò ìdìbò ọdún 2020. Àwọn ó pe bàbá ẹ̀ ní ń lọ, wọ́n ti sọ̀rọ̀ èmi kan mo sọ bẹ́ẹ̀ o. Ó yà wọ́n ní òbí bàbá Ahmed wọ́n gbójú agan sí Tinubu lórí ìkíni. Wọ́n ní borí ìdìmọ̀ àṣẹ ìpamọ́ àkọsílẹ̀ àtẹ̀yìnwá àkọsílẹ̀ wo kí náà ṣe pamọ́ rẹ̀ lórí ẹ̀sùn eléyìí tó ní í ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ tí agbẹjọ́rò ààrẹ sọ nípa wípé ẹ̀hún ìdíjúwò ìṣètì fi páńpẹ́ òfin gbé ààrẹ ẹ̀sùn ọ̀hún ó ní í ṣe pẹ̀lú egbòogi ogun lábákanbákan báwọn lórílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà. Àwọn kan wọ́n bẹ̀rẹ̀ òbí àti bàbá Ahmed wá pé ti ṣe ẹ̀sìn pé kán mọ̀ fi ìta ẹ̀mọ́ olórí gbọ́dọ̀ lákòyàwọ̀ àtẹ̀yìnwá ni gbogbo téèyàn ti ń ṣe látẹ̀yìn bọ̀ ẹja rí ìta náà ẹ wò ó bọ́rọ̀ ọ̀hún ti jẹ́ ẹ mọ̀ gbọ̀ tá a bá ti dá gbọ̀nbẹ̀ mú bọ̀ ná ẹja dá fún tòló ẹ kú kalẹ̀.

0: to ba je pe aniru baba yen to bi melo kan lawujo yato sise baba falana ko ye ki baba falana nikan ko ma sise yi gbogbo fun baba yen pupo nitori pe pupo ninu awon kankan lo baba yen ma nri to de ma nso to to aba to riru e lati bata ti ganifae mi oloye ganifae mi to ti lo baba falana ina lo tun ku gbogbo aje feto omo niyan se gbo akoko ti to bayi lati je pe anja feto wa lori lede Nigeria ibi ti mo wa nlo kon se ri oro ti baba fa mi falana so lori irin ajo yen o to ni o ye kan da bobo won ni kan si mo ri pe won o fa jo ala ko si jagiri jagan ibi kibi ta eso alabo ba wa ti an ba ti ri opa eru lowo won awon kojo omode gan lo ba ri opa eru e ri pe ni ni le Ibadan ni isin aye igba kan ni won gba ta awon ilegun ba jade won ni won lo won ba gbogbo ilu je won da won fokin kan leyin ilegun ni isin igba ti awon awon osise osise alabo si won ba ti gba ni oju popo bayi won daru ewo mo on kaduku won lo jeje ni
1: awon won mo dari iwe ni ton ba ti ni ko lese mo na mo na o di dandan kan gberu e ni
0: be ba gberu e ni be ni le
1: ti gbe ni ka akayaka
0: ti lo ti sibi ti o ye ki tohun na o lero lati bara re so ise ri eto abo yi gbon se da bobo won a ni ko da sugbon ti aga ti won yen
1: emi ti e fe
0: fere
1: baba wa nation bi yan ba nse ifehunnu won lorilede wa Nigeria igbawo gangan ni awon olopa leto lati yin afefe taju taju ta nso yi
0: o se temi to pe se ri igba ti o ti won leto lati lati yin ni pe se won ba ri pe awon ti won se ifehunnu yen tin ba nkan je
1: o ti ndi wa la o ti diro godiyan
0: ti awon ti o je ki won ajaki
1: ti o lo lalafia mo
0: ti o lo lalafia mo
1: ti gbon mi si omi o to yan ponyanrin
0: ara ilu ti o se ifehunnu gan o di pe eni ori yo dile ni won sa kakiri sadu awon mama oni mama ti wole awon ti wole sare se mo gbogbo nkan won yen ti won si tun ba nkan je igba ni won le lo ti agas
1: o da ha baba one nation e ja sare eje sare mele papapa won ni awon awon egbe oselu alatako tan fe fimo sokan eleyi ti won se apero ti won tin se pade tan tin gbe igbesi orisiji pe ja fimo sokan ka le mo ba ti gboju ta ti koju egbe oselu olosusu owo APC ninu eto odibo gbogbo todun 2027 won ni ninu eto ati apero tan se won ni oludije dupo are ninu egbe oselu ADC Alhaji Atiku Abubakar to fi mo awon oludije duko are mi bi tegbe oselu NDC Peter Obi tegbe oselu elege APM yo gomina Makinde iroyin ti gbe pe won o mo si lori ikale lori ijoko bawon olori egbe oselu alatako mefa ni Nigeria bon ti se pade nilu Abuja lana ode yi lori eto totun ni se pelu ofimo sokan lati wa nkan ti won se saju eto dibo odun 2027 lati ba je wipe awon o fe yan are bo lati inu budele ninu eto odibo gege bi we iroyin ti gbe looro to ni ko ti le je wipe awon to ni kimi won o yoju se bi apero ibe pàdé ọ̀hún àwọn mìíràn tó jẹ́ páwọn náà jólù díje bíi Donadu kò tẹ̀gbẹ́ PRP ọmọọba Adéwọlé Adébáyọ̀ tẹ̀gbẹ́ SDP àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ wọ́n wà níbẹ̀ wọ́n wà lórí ìkàlẹ̀ tẹ̀ wá rí nínú ọ̀rọ̀ ti ẹni tó ṣíde ètò ọ̀hún tó jẹ́ Malam Saliu Lukman tó fi léde níṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ètò ọ̀hún ó sọ̀rọ̀ nípa àbá ọdún mẹ́rin pe ọdún mẹ́rin òun ẹni tó wọ ẹni tí ó kọ̀ọ̀kan lọ ti ẹni tí wọ́n fà á lẹ̀ báyìí yóò lọ sọ́dún mẹ́rin yóò lo ọdún mẹ́rin wọn ni kinní ọ̀hún sì ní àdéhùn wọn ló ládéhùn nínú òkè kan ṣe pé àwọn kan sọ lánà sán yóò lẹ́lẹ́rìí wọn ò tó kọ́ lẹ̀ báyìí pé báyìí báyìí tí ò ní sí pé àwọn adébẹ̀ tán wá yẹ̀ bá àmọ̀ràn ẹyọ ẹyin tá a ti jọ jókòó tá a ti pa tá a ti kun àwọn adébẹ̀ wá pé ò rí bẹ́ẹ̀ mọ́ wọn ni kò rí bẹ́ẹ̀ o wọn ni ọdún mẹ́rin òun làwọn ò fi kọ́kọ́ ṣe kinní ọ̀hún ná ẹni tí wọn ò fà á lẹ̀ baba one nation ètò tí wọ́n ṣe lánàá àwọn olùdíje tó ní kìmí wọn ò yọjú síbẹ̀ ìbí wa ìníwá ni ìbéèrè mi ti wá bẹ̀rẹ̀ àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè nàìjíríà ti ń sọ oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ pẹ̀lú ètò ìdìbò ọdún 2027 tí ń bọ̀ àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè nàìjíríà tẹ̀sẹ̀ máa sọ lórí afẹ́fẹ́ lórí ayélujára àwọn míì àpèwọlé sórí ètò pé àwọn aláti ṣe tí ó mọ̀ àti ṣe ara wọn ṣùgbọ́n pẹ̀lú eléyìí baba wa nation àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú alátakò wọn làwọn fẹ́ fi mọ̀sọ̀kan láti fa àyàn kan lẹ̀ tẹ́ ẹ bá ní àwọ̀ ká fojú sùnàkùn wọ́ ká fojú lámẹ̀ẹ́tọ̀ wọ́ pẹ̀lú bí ti ń lọ yìí ìyẹ́ ààrẹ nìkan kan nù wọn tó dàbí pé ó lè jọ̀wọ́ ìlépa rẹ̀ pé ó dáa ẹ̀hún ò ṣe máa ń gbà náà ẹ jẹ́ kẹ́ ń tẹ́ fà á lẹ̀ yóò ṣe é ṣé àárín wọn ò gùn ṣé wọn ò lè fìmọ̀ sọ̀kan mọ́ṣẹ̀ fẹ́ fìmọ̀ sọ̀kan yìí àti wípé gan-an ṣé tán bá tún wá fìmọ̀ sọ̀kan tán ṣe fẹ́ fìmọ̀ sọ̀kan yìí ìyẹ́ se ko de fojo momo han sa ati pe gan se fi mo so kan awon egbe oselu alatako lawon mo orilede Nigeria nilo lowo ta wa yi ni abi eni to le duro to le fese mule to je pe bojo nikan lo tajade to si je pe awon mo orilede Nigeria mo pe le yo se bo ti to ati bo ti ye se nta awon mo Nigeria fe nu abi kan awon egbe oselu alatako fi mo so kan lati gbe nikan kuro ni joko agbara baba one nation oro re ori nta awon mo Nigeria itu apo mehe oro aje wa duro soju kan gbogbo eri bo ti ri se ife mo so kan egbe oselu alatako la nilo lakoko ta wa yi
0: o se ko si bi ta ti kade ale o e ri pe awon egbe oselu APC tin JPC leni won fi mo so kan ni tori mo ranti daada pe CPC tin se egbe ologbe Muhammadu Buhari to je ari ana egbe ACN to je ti are Tinubu ti won wa lori apere lowo lowo bayi egbe ANPP to je pe awon na fa darapo to fi wa ma awon egbe PDP kan ti won binu ngba na le ti Rotimi Amechi to lead ngba na pe to lati fi ti atako Good Luck Jonathan pe o samana o se pataki pe ka won kojo ka won ko ara won po lati le dojuko are Good Luck Jonathan nigba to wa lori apere e ri pe kini yen sise o sise da nitori pe ti won o ba fowo ti won ba fi ohun so kan nigba na ni e ma ja tanra wa je are Jonathan o ba tun repeat ori apere re labe bo ti le wo ri eyin o ba awogede ngbe tori pe won ni agbajo owo la fin soya ni o ajeje owo kan ko gberu dori mo tun wa ranti igba kan bo ti le je pe alliance yen ko duro daada to laarin Olufalaye to wa ninu egbe APP nigba na ati AD Alliance for Democracy so nibi ti are wa Tinubu na to won wa Alhaji Lamadeshi na baba Bisi Akande gbogbo won na wa ni Alliance for Democracy ngba yen ni ti Chief Olufalaye to si jade lati egbe APP ngba na ngbati oro si ti o fe wa beyin yo pe bo lati fe se kini gbogbo won fi mo so kan lati sise papo pelu Olufalaye ko de si nkan kan to fi toro fi ri be ni pe won ba fi idi are Olusegun Obasanjo jele ngba na sugbon kan to wa bi ti won ni wi pe ti won o fi le sise yen ni aseyori ngba na ni pe ko cut across ko se pe o lo kaakiri bayi o se bi awon bi wi ti akoko APC to fi sele se pe tawon APC bi awon se kora won po o yato si ti Alliance for Democracy ati APP ngba na so e ri wi pe igba yen kini yen o nsun tora won ni iba se wi pe gbogbo won ba so ti ambition o ba mo ti o ba pa won mo sa fe duri apere by all means mo ko si ogbon ti mo le da emi na mo leto lati debe I call won ejo a mo se ku pa yin pa won idi ni to fi dabe ni wi pe irin ajo ti won rin lati ri wi pe ki won fowo so wopo mi o re in lero po le sise tori iru kwa iru eyin obi tori pe won ko won o ti fura pe won o le mu ninu ADC in lo fi ku o to fi lo NDC ohun ati kwakwaso atiku o duro si egbe ADC ko to di pe o ko na to di nkan yi gba o di olohun o romo re nigba to won ati Rotimi Amechi jodo primary e ma gbogbo ru nkan beyin be pelu eyin kina npe o go governor Seyi Makinde ohun da wule da duro nti e ni ko si nkan kan to fa ti e ju wi pe ati gbo inu egbe PDP ti mo wa to ye pe gbogbo e wa di dalu japo ti gbogbo e wa di ran de bi pe egbe yin o fi ko fese rin le to mo e je ko hun ya gba ko hun lo sinu egbe APM to wa ti wo ba je pe won ba jo joko pe ejo e je ka fun lagbaja ni are e je ki tamodo ko se gba keji igba ta ba ti e wa wole tan e je ki lakasegbe ko di ki lo npe ko di pe senate leader mu a senate president tabi be ko ko dipo secretary to the federal government mu ti won jo pin ni arin ara won en tan so yi ki badun pupo sugbon won fe gba fun ra won emi oro ko le sise o nitori pe ona to fi le sise a fi ti won ba kowo ti won ba jo fowo so wopo pelu ara won nisin o kaluku fe test popularity e bayi ni kemi can't e si bi igba ti o kaluku fe so pe ani kini yi emi o da mi loju pe mi ni ma win se power of incumbency ti are tinubu ni se o rorun sa tori eyun na to gbodo ro mo ninu se oselu se agbara yen se o se jalule sa sugbon awon eyan kanrin ti an wa nbe ti an ba fo hun so kan ti an ba duro loju kan ye agbegbe kokan teni kokan won ti jade wa o se se be o nitori pe won lo influence pe lagbaja o wa ninu alliance yen e jadibo fun egbe na ta la kasegbe o wa ninu alliance le boya lati north ni boya lati east ni boya lati west ni e jadibo fe gbe yi sugbon lai si eyi o kaluku o fe gbiyanju ni to ko si bi ti gbiyanju wa na olodun ko de gbiyanju wa lade bo si je ni
1: o da esun baba one nation teyin ba sese ndara po mo wa fun gba akoko agbeyewo royin agbomagbe na le lanfani ati mo gbo lowo nikan ni kan ga agbomagbe Wells Radio 89.3 FM temi tope oniroyin kan be nsare mo papa pa ka to lo
2: sori iroyin eleyi ti mo ri ni iroyin awon ti won se kini ti won gbe owo ilu ti won se mokumoku won ni ajo EFCC ti safihan bi won se gbe owo ijoba ibile kan ti won gbe pamo si apo ijoba won gbe lati won wo ni o lati apo ipile ijoba si ile ise aladani kan lati ile ise aladani won wa gbe lo si apo
1: asunwori
2: afefe tan pe ni cryptocurrency ibe na gbe pamo si won ni alaga ajo fun EFCC ola olukayode lo safihan eleyi ni Abuja lana ni pe awon se iwadi to ti je pe lara iwadi won lo je ka won ri pe owo yibo le ti wa se ijoba apinle kan bayi lo ni ninu iwadi na igba ti won si soro lana won daruko ijoba apinle ti won ti sise un o yo won si daruko ile ise aladani ti o wo owo won si je ki a mo awon ti won wo sugbon won ni pe ba ti soro lolo yi awon ti se kini awon ti gbegbede kele owo tan wo nibi tan wo pamo si tori oju awon ti to awon si ti so pe owo ohun
1: o le ri wo koja mi to wa mo won ti to pase en to gba fura lori e
2: be ni
1: o da o seun baba one nation o ya jo tin gbogun ti wa ajebanu ati idibaje nu won kefin awon owo kan to wa lasu won ijoba abile won wa pe awon owo tan fi sasu won ijoba abile won tun wa nwo sinu ile ise aladani kan lati be lo won tun wa nwo onu awon asu won le okere di crypto won ni won wa se ba awon jade die
2: lo ni wo wo
1: lo ni kerekere lo ni sukere
2: fa kere owo wa
1: alaga ajo EFCC ola olukoyede lo foro ohun lede sugbon ko safihan ko tu asiri on dele ko so joba abile ko so le ise ohun ko se so ipinle ohun sugbon bi temi to pe ti so won na ti gbe gidi na owo on pe ko le koja abi o wa yi won se ti n to pa se awon to gba fura lori e aso won ijoba ile
0: mo dupe ajo EFCC a dupe pe agburo yin ni apa bi kan bayin se ri a dupe pe won o te wo ewo ohun si enu ijo won si wo ewo ise enu opo
1: so wo crypto won be fi quantity
0: ah
1: wa won ni e ko
0: ko ri gba won ba wo tan
1: si ko to di pe won o lo fa won eyan ijoba ile
0: nigba won ba wo tan
2: ele bi sowo dokowo o si le je pe won fi pamọ tori iwa na
0: ni
1: ko le gberu ko le to ru gogo
2: ibo wa lo ti wa ri
0: baba won ni se nitori eyin wo
1: nitori se nitori ijoba
0: abi se n saroye yi aroye ni se e ba ka ise yi ni abi tori awa omo Nigeria to je pe ala ta ara go ko lohun gbadu awa ni la ba ka kiri iro to jina so to iwo ku won fe wo nitori wipe ewo eri pe won o daruko won
1: won daruko
0: won mo bi ti won lo idi ti won fi ti daruko ni wipe won fe mo ojuleja awon wo ni won wa ni ru iru se bi be
1: meri ni wa n do je o ti do ko o ti de
0: die e mo
1: se no fe gba mu
0: se mo pe wiwo owo oju ta won ti won se wahala te n gbe mo te lo te n jale kaakiri lo oju ti won lo awon yen gan olori oniwa abaje awon te n fi o te ba te ba ri ti won fi ogbon ayin orin kini win wo owo ta ba se wadi owo ti won fe wo n ki so owo kekere
2: awon daruko re
0: ehn bi won se daruko yen ire yen se won so pe 200,000 won fe wo ni iro owo to ni kimi ki se millions ni won fe wo
1: owo to
0: ye
1: ko be
0: yan
1: ba
0: bu da e yo pa ri won ni sai tin yo di won mo ri pe ah
1: pe ah so owo to do wa be nigeria
0: ase be nigeria se ri ni nigeria yi mo si ku die so wa awon alase wa mi ni ye so Sheri to ba je pe won mu ni bi ti o to lagbara awon ti an wa ni abe won ti won sise won o ti esin mejo won ni gbe awon igbese kan ti won mo pe ti an ba ma won na nigba won ti mu olori ki lo fe fa debi wi pe awon ta won wa ajo meyin ai ro ti e mo ba won pe ah aduru billions of naira la won fe wo tell me o gbo 1 million ti o ni aye won o ninu mekun lo
1: mi ba gbo 100
0: 100,000 ye
1: ase ba wa ri wa so
0: to ba ri to ba ri so mo jo jagi ni lojo ni pe ah olohun mo se to mo ehun nikan tan ti o mo jo bi eni pe kini mi 1 million si ni loju ti won ko je nkan kan mo ni bayi bi pe ka so pe 10,000 ni won mu lowo
1: ni mi ba ti so re gbo
0: ni 1 million elomi ba se soro yi nsin ko ti ri onje aro je o debi pe yo ri tosan je tabi taleje ati le jade elomi lati le woko lo sibi ti o woko lo ngba ti o ba sagbara boye nikan ni o wa ni nsin yo wa fese rin ko to debi tin lo e woru nkan ba yen so idi ni to fi gabe eni wi pe ajo EFCC mi ti expect won pe won ti ma se ru ise bayi ti pe a de wa to wa dupe lowo olodun sugbon o ye kan tun jawe sobi ina la ba won so kan ma je ki won wo senu ejo kan ma je kan wo senu opolo tabi konko
1: kan ja gbobo wadi lo lowo lowo enyo agbobo ti lo
0: enyo
1: ewo eyan ara le a nbo na eja sare de oke oja lohun ka lo sekede ati polowo oja ngba ba ti de amo te waju ninu eto yi agbeyewo ri agbomagbe nsin te waju kan ni kan ga agbomagbe Wells Radio 89.3 FM nibe na letin lanfa ni ati mo gbo we mo gbe po nbe o e mo gbo wa nso e ko kale mo nbo na

0: Eka san o. A kojọpọ iroyin agbaye lo nde se ti gbọ yin lati ikanni konga gbọ magbe Wells Radio 89.3 FM. Ti akale si opopona Alaafin Avenue, Oluyole Estate, Ibadan. Oye, Olorun Adegoke lo ni iroyin yin saju egbon awon koko to wa ninu iroyin na. Are Tinubu ti se leri ilana eleyi ti o mu adiku ba inira ti nkan si rorun bi oro aje wa ti se gbenu soke pelu ida merin o le meta le ni ogochi ajo to ngbogo ti wa je banu idibaje to nti lilu owo olu ni ponpo iyun EFCC ona ti gba owo kan to to trillion kan o le ni meta le ni ogun owo naira pada orin le ni egbeta le merin million owo le okere dollar to fi ma awon to ku die ko to egberun mokanla ni eleyi ti won tin ba sejo awon osise irinna ofurufu ti ilu Kenya na ti dawo iyanselodi won duro leyin itiwo eleyi to kan eka ton ri si irinna ofurufu fun ojo meji gbako olori ologun orilede America to je alagbada Dan Driscoll lo ti kowe fise sile ninu iroyin ere idaraya Messi feyinti ninu dijere bolu alafesegba agbaye ni bayi egbo iroyin na lekun rere Are Bola Tinubu lo ti fi dawon omo orilede Nigeria loju wipe ijọba ohun yo fi kun akitiyan won lati je ki atoka oro aje orilede yi ko tupo dara si di eyi ti o mu igbe aye dirorun ti o si dara fun awon ara ilu Are Tinubu won se ifidani loju ohun lana ode yi nigba ti o nfesi si akojopo iroyin eleyi to ni se pelu oro aje ilu ti ajo asesiro NBC tan fi lede to wa safihan wipe oro aje Nigeria roke pelu ida merin o le ni meta le ni ogoji ni pele keje odun 2026 are sapejuwe oro aje bi eleyi to ti wa lona dagba soke ti ko si le pada seyin mo pelu wipe yo tun je anfani fun to nile telemu to fi ma won dile nipase imudara agbara ati igbe aye erorun to fi ma alaye oro re lori bi won tin rete ki ilana na o bere si seso laarin awon ose tin bo yi nipa mimu adiku ba iye owo orinna imudara ninu opese onje eto ranwo ti o foju sun ese koko o wipe akojopo iroyin aipe yi o lo je eri eleyi to gbangban wipe atuntun oro aje isakoso ijoba to wa lode yi o ti bere si ni sesorere ajo to ngbogun ti iwa ajebanu idibaje ati lilo owo olu ni ponpo yun EFCC o ni won ti gba owo kan to je trillion kan naira o le meta le ni ogun owo le okere dollar to je million orin le ni egbeta le merin to nti awon owo le okere miran to ni se pelu ti wo daran to fi mo awon to denrin die ni egberun mokanla ti won ti ba sejo labi akoso alaga ajo na ti se ola olukoyede Olukoyede lo foro ohun lede lana ode yi ni olu ile ise ajo EFCC to fidi kale silu Abuja nigba ti o safiya kojopo iroyin odun meta ti akoso re to fi je osu merin le logbon lenu ise ohun o salaye oro lori iye iwe esun to wa to waye laarin osu kewa odun 2023 si osu keje odun 2026 iwadi to nti awon ejo eleyi ti won ti pe ti won ti gbe se nle ejo to fi mo abo awon ejo na olukoyede o soro lori bi esi ohun o ti se safihan ilana won eleyi to da lori afojusun gbogbo se iwadi ti won se to fi mo igbese alakojopo eri ati abajade awon eto ile ejo to da lori aridaju wipe ajo na ja fitafita lodi si wa idibaje ati ajebana ati wipe won jise eleyi to to ati eyi to ye fun awon omo orilede Nigeria Ile ejo giga ti ijoba apapo to fidi kale si ilu Ibadan ni ipinle Oyo o ni won ti mu ojo 24 osu kewa odun 2026 lati fi dajo lori ejo kan to pe tako iwe ipo ile asoju sofin egbe oselu olosusowo APC ni Afijo Atiba apa ila orun ati iwo orun ekun eleto odibo asofin apapo ti Oyo Ile ejo ti wa mu ojo mi lana ode yi leyin ti awon agbejoro to soju awon eniyan won salaye titenu won ni waju ile ejo nilu Ibadan olu ipinle Oyo ejo na one wakil Oye Demi ope tako egbe oselu olosusu owo APC Akimu Adeyemi to fi mo ajo olominira tun ri si oro eto odibo lorilede yi eni ti se wakili yi lo mere lowo ile ejo wipe ki won wo gile ibo abenu egbe oselu olosusu owo eleeti oni se pelu ti le asoju sofin lori esun wipe won ko lati to ni ilana to to ate to ye pelu iwe ofin eto odibo todun 2026 ati ilana egbe oselu ohun awon ti oro kan won wo farahan ni waju ile ejo sugbon awon afẹ awon agbejo ro won won la nfani lati wa ni kale ni ile ejo lana ode yi awon osise rin loju ofurufu ti lo Kenya ni won ti pe fun idaduro ayanse lodi eleyi to fopin si idilowo to ba ise fun ojo meji ni eka ohun lorilede na eleyi to se palara fun irin awon oko ofurufu ni papako agbaye ilu ohun ati awon papako ofurufu miran nibe iyanse lodi won ni won ti fi gigun loni leyin ti egbe awon osise oko rin loju ofurufu papako ofurufu ati awon alase to fi ma won le ise irinna oko ofurufu te won ti buwo lu adehun to ni ise pelu pipada si enu ise igbese ohun lo waye lojo Aiko ati lana ode yi to si fa idilowo fun irinna ni papako ofurufu agbaye Jomo Kenyatta nilu Nairobi alakoso fun irinna lu Kenya David Cheche o soro lori adehun na to je ni ti iyanju lati yanju gbogbo isoro eleyi to wa nile to fi mo lori idunadura eleyi ti won pe o ti wa ni oju kan bi agba bi adagun omi fun opolopo odun lati odun 2025 bi pe won yanju gbogbo e lori adehun eleyi ti won fenu ko si olori ologun orilede America to di alagbada Dan Driscoll lo ti fi iwe ikowe fise sile fipo re le lele laarin iroyin to ni se pelu ohun ti oro gbo laarin ohun ati akowe eka labo Pete Hegseth ile funfun ti se ile ise ijoba won jeri si ikowe fipo ohun sile lana ode yi leyin iroyin lati ile ise itewe iroyin Wall Street to toka se wipe Driscoll ti fipo ohun sile igba keje akowe igberoyin jade ile funfun Anna Kelly ko ko si iroyin na ni akoko ti won bile re be lo se jeri si o wa gboriyin fun Driscoll lori ifese mule ipa dari re ninu ote siwaju alakale ijoba re Donald Trump leka ile ise ologun pelu alaye nipa bo ti se sise re gege bi ise to fi mo iran lowo ile to se ninu idunadura laarin orilede Russia ati Ukraine ajo to moju to isele la lori nilu Nepal na ti foro lede lori onka won to ti jade laye ninu isele omi yale eleyi to sele lenu iloro ilu na pelu Tibet won pe o ti roke si koje egberun kan niye awon to ti jade laye to nti awon eniyan ti won si nwa ti won o ti ri akojo pe iroyin onka hun o ni won fi lede lana ode yi bi awon iko alaabo ti se nte waju ninu ise idola won ni agbegbe ibi amuna eleyi to wa lona odo Trishuli nibe ti won gbagbo wipe awon osise to le ni egbeta niye won wa nibe ti won si ti ha si abe koto eleyi ti ere forti bo mole awon onimo ero kaluku ti n gbiyanju ati sapa ki won le po afefe sinu koto na lati le je ki ategun ko dodo awon ti o si wa laaye be awon iko alaabo kan ti koko wonu ile na sugbon won jade lairi eni kaka gbe jade nigbati olori ijoba ilu Nepal Balendra Shah o foro lede lori wipe awon eniyan to je 42 kan o ni won ti ri ti won si ti dola won lawon agbegbe ti oro kan ni inu iroyin ere idaraya ni agbaye Lionel Messi ti kede ifeyinti re ninu dijere bọọlu alafesagba ati agbaye leyin to ti lewaju iko egbe agbabọọlu Argentina lo sibi idije asekagba ife eya agbaye todun 2026 eni odun 19 ogoji ohun o ti se ikede na lana ode yi pelu oro lori ibipenu ohun se dun ohun jojo sugbon ni pelu ti igbagbo wipe akoko ti to wa yi lati yera kuro ninu iko na Messi lo lewaju iko egbe agbabolu Argentina lo si ebu ti ogo ti fi eya agbaye lodun 2022 sugbon won padanu ninu ami ayo kan si odo sowo iko egbe agbabolu Spain ninu idije asekagba todun 2026 laipe yi ona safiyan isiye meje ati kominu re lori tite waju ninu ise re gege bi agbabolu leyin ti baba re George to papoda Messi lo si wa labi adeun pelu igun Inter Miami titi de opin saa todun 2028. Eyi lo pin akojo peroyin agbaye fun ti osan oni sugbon kin to ma lo egbon awon koko to wa ninu iroyin na lekan si. Are Bola Tinubu fi dawon orilede Nigeria loju wipe isakoso ohun yo fi kun akitiyan eleyi ti o mu atoka oro aje orilede yi dara si lati mu ki igbe aye o tubo dara fun awon ara ilu. Ajo to n gbogun ti ajebanu idibaje ati lilo owo ilu ni ponpo EFCC na ti gba owo toto trillion kan naira o le meta le ni ogun pada to je 4.4 million owo le okere dollar ati awon owo okere miran to ni se pelu ti wo daran nigba ti won seto ejo to didie ni 11,000 labe akoso alaga ajo na ola olukoyede. Awon osise irin oko ofurufu ilu Kenya won pe fun idaduro iyanselodi eleyi ti won fi sedi lowo ise fun ojo meji ni papako ofurufu agbaye orilede ohun ati awon papako ofurufu miran. Olori ologun orilede America to je alagbada Dan Prisco lo ti kowe fipo re le laarin iroyin to ni se pelu ohun ti o rogbo laarin re ati akowe alaabo Pete Hegseth. Ninu iroyin re idaraya Lionel Messi kede ifeyinti re ninu odije bọọlu alafesegba leyin to ti lewaju iko egbe agbabọọlu Argentina ninu ifese won se asekagba ti fi eya agbaye todun 2026. Eyi lopin akojopo iroyin agbaye fun ti osan oni akojopo to nti atunto iroyin na lo waye latowo temi tope akinko ile e E darapo mo wa lawon ojo opo ayelujara wa gugu. Wells Radio 893. Bakane e ba wa ni fe ke se ba wa pin kaakiri loju opo ikane banidore Facebook wa. Wells Radio 893 FM fan page. Lori itakun agbaye www.wellsradio893.com. Fun awon iroyin eleyi to ba soju yin ke fe ka ni mo nipa re. E kan sinu kule ikoroyin jopo wa lori number yi 091-6893-2000. Oye, Olorun Adegoke, loniro yinyi, esheun, ten gwa waw. Olorun, yopo konfunyi, eko kale.
1: West Radio 89.3 FM. Nga agbemagbe.

ndị Igbo, ndewonu. Ọnwa Septemba butere unu ihe ọma, ya gaziere unu dum ehihie ọma. Nke a bụ akụkọ ụwa nke ụbọchị nke mbụ n'ime ọnwa Septemba nke afọ 2026. Taa bụ ụbọchị ahịa Eke. Akụkọ ụwa nke ụbọchị taa na-erute unu dum ntị ugbu a site na Wells Radio 89.3 FM. Anyị nọ n'ime Oluyele Estate, Alaafi Avenue, Ibadan, Oyo State. Aha m bụ Chukwuemeka Munachiso. Nke a bụ okwu gbara mkpọrọgwụ n'ime akụkọ ụwa anyị wetara unu dum n'ụbọchị taa. Nwa nwoke onye eze n'ime Bogu Emirate, Muritala Dantoro, etiela mkpu na ọtụtụ ndị bi na Niger State eburula ibu ha gbagawa n'ime mba Benin Republic n'ihi mkpamkpa dị egwu ndị ntọrị na-eme. Otu a na-akpọ CDHR akọtọọla etu ndị uwe ojii siri were ose bekee na-ekpo ekpo n'anya gbaa ndị lara ezumike nka n'ihi na ha bịara Lagos State House of Assembly maka ụgwọ eji ha. Mba Iran ṅụrụ iyi na ya ga-emegwara ihe ọbụla mba Amerịka mere. Gezie ntị ọfụma ugbu a ka ị nụ akụkọ ụwa anyị wetara unu dum taa n'uju ya. Nwata nwoke onye eze n'ime Bogu Emirate, Muritala Dantoto nke dị n'ime Niger State, etiela mkpu ebe ọ dị ukwuu na ọtụtụ ndị obodo Bogu Emirate ebidola gbapụwa n'ụlọ ha na-agbaga mba Benin Republic n'ihi oke nsogbu dị egwu ndị ntọrị na-eme. Mgbe ọ na-eti mkpu a n'ime Mina, Dantoro mere ka ndị mmadụ mata na mmadụ dị 500 na 600 bụ ndị ntọrị tọrọ n'ime Bogu Emirate. Ndị uwe ojii nke Niger State ekweghị ekwu mmadụ ole ndị ntọrị tọrọ, kama ha kwuru na ha ga na-agba mbọ iji hụ na ndị aka ji ugbu a nwere onwe ha. Ọnụ na-ekwuru ndị uwe ojii n'ime Niger State, Wasiu Abiodu, kwuru na mkpamkpa na ihe mpụ ndị ntọrị na-eme metụtara ogbe 5 nke mere na ọtụtụ ndị bi n'ebe ahụ agbapụla n'ụlọ ha, buru ngwongwo ha, ebe gbara ngwongwo ha ọkụ, ma hapụ ihe ndị ọzọ ndị ntọrị mebiri. Abiodu kwuru na ihe ka ndị uwe ojii mkpa ugbu a bụ ka a ga-esi napụta ndị aka ji n'aka ndị ji ha nụ. Dantoro kpọrọ ndị ọrụ ha bụ nchekwa obodo ka ha na ndị uwe ojii biko jikọọ aka ọnụ hụ na ọrụ aka ndị amakekwu bịara n'isi njedebe. Ọ kpọrọ ndị ọrụ ha bụ inyere ndị mmadụ aka ka ha biko bido dodo gbata ọsọ enyemaka bịa nyere ndị obodo ya aka. Committee Defense of Human Rights akọtọọla ihe ndị uwe ojii mere ndị lara ezumike nka bịara Lagos State House of Assembly maka ụgwọ eji ha n'ihi na a gbara ha ose bekee nke na-ekpo ekpo n'anya. Ndị otu a agwala gọọmenti Lagos State ka o mee ngwa ngwa kwụọ ndị lara ezumike nka ụgwọ ọbụla eji ha. Ha kpọrọ otu ga-elebanye anya etu esi gbaa ndị a lara ezumike nka ose bekee ma dọọ ndị uwe ojii aka na ntị ka ha were nwayọọ na obi umeala na-arụ ọrụ ha na-arụ. Gọọmenti Lagos State na ndị lara ezumike nka nwere nghọtahie n'ihe gbasara ịkwụ ụgwọ a na-akwụ ndị lara ezumike nka
kamgbe ha kwụsịrị ịrụrụ gọọmenti ọrụ. Onye isi mba Iran, Masoud Pezeshkian, ṅụrụ iyi na Tehran ga-emegwara ihe ọbụla mba Amerịka ma ọ bụrụ na Amerịka echigheghị azụ na nkwekọrịta ha abụọ kwekọrịtara n'ime ọnwa Juun. Masoud mere ka okwu a pụta ìhè mgbe ọ na-akwado ịga hụ onye isi mba Rọshịa, Vladimir Putin, n'ọgbakọ ha nwere akpọrọ Shanghai Cooperation Organization n'ime Kazakhstan, n'agbanyeghị ọgụ dị n'etiti Iran na Amerịka. Nkwekọrịta ha nwere n'ime ọnwa Juun bụ nke kwesịrị iweta udo danyụrụ ọkụ mgbe ha abụọ bidoro ibo onwe ha ebubo dị iche iche. Mba Iran kwuru na ya ga-emechi ebe a na-akpọ Strait of Hormuz ma ọ bụrụ na mba Amerịka echigheghị azụ mee ihe abụọ kwekọrịtara n'ime ọnwa Juun. Onye mba Iran na-ahụ maka mmekọrịta Iran na mba ọzọ, Abbas Arashi, gwara Washington ka ọ sọpụrụ ihe nkwekọrịta ha nwere n'ime ọnwa Juun. Rọshịa na-enyere mba Iran aka site n'inye ha ngwa ọgụ. Onye isi mba Amerịka, Donald Trump, dọrọ Moscow na Beijing aka na ntị ka ha ghara inyere mba Iran ngwa ọgụ ọbụla, n'ihi na ha nwa mee ya na ha ga-eji ntị ha na ha ga-eji anya ha wee hụ ntị ha. Ebe a ka akụkọ ụwa nke ụbọchị taa bịara n'isi njedebe, ma biko gezie ntị ọfụma ka ịnụ okwu sekpụ ntị n'ime akụkọ ụwa anyị wetara unu n'ụbọchị taa. Anyị gwara unu na otu nwa nwoke onye eze n'ime Bogu Emirate, Muritala Dantoro, etiela mkpu na ọtụtụ ndị bi n'ime Niger State eburula ibu ha gawa mba Benin Republic n'ihi mkpamkpa ndị ntọrị na-eme n'ebe ahụ. Otu a na-akpọ CDHR akọtọọla etu ndị uwe ojii si wee were ose bekee na-ekpo ekpo n'anya wee gbaa ndị lara ezumike nka n'ihi na ha bịara Lagos State House of Assembly maka ụgwọ eji ha. Mba Iran aṅụọla iyi na ihe ọbụla mba Amerịka ga-eme ha na ha ga-emekwara ozigbo ozigbo. Onye dere akụkọ ụwa nke ụbọchị taa bụ Temiloluwa Ajala. Chukwuemeka Munachiso tụgharịrị ya n'asụsụ Igbo ma gụpụtakwa ya. Igbo ndị ọma, mara na amara na onye bụ igu ka ewu na-eso. Onye aga na nwanne ya, ọnwa ọhụụ butere unu ihe ọma. Chukwu Okike Abiana, buoro unu ụzọ, bere unu azụ, udo dịrị unu niile.

0: sara ti won emi akole emi akole o
1: a tun ti de bi a se man de lori eto ta pe ni kole kole real estate fun gbogbo wa
0: oni wo mo mi lori ami
1: eyan ni kan ni alalu barika ikoni alara agba rida eleyi ti o kale se alaafin avenue ni oluyole nilu ibadan
0: orale ka se session ati waadi ka se document bi survey building plan abi CFO at agreement
1: eto iwa fun gbogbo onisowo onisowo eni to ni nkan kan tabi omi se lara ile kiko ati ile rira
0: Where de were, igba mi elo ni le fin duro.
1: Eyan ba je bricklayer ko je tilers ke je POP expert koda ke tun wa ku nbe ke je surveyor abi architect ni yin e ba je welder tabi awon ti won ta pako ni sawmill
0: ni le fin duro.
1: E le je aluminum expert
0: baba to nkole aye
1: e le je bricklayer
0: emi ko o eya Oluwa
1: ekan niyan re eto to ye ke ma gbo re ke ma wo ke ma gbadun e ka kiri agbalaye
0: Oluwa ti mi nko
1: Oloyinbo ani first and foremost e lo wo wa ni kan ni abani dore wa ita pe ni fan page wa at West Radio 893 at West Radio 893 ibe ni ke yi si bayi e le wo lori phone yin e le lo android yin e le lo tablet yin e le lo computer yin gbogbo to ba ti je mo bi te ti le ri o alatagba yin e ri nbe at West Radio 893 e ti ri kole kole o pelu Adekunle Speak Louder to je baba kole kole
0: gbegbe mi lo rale
1: omo ba n tata sile omo won le olomo yoyo emi na re mo tun ti de loni ka jo ma fi aiku degbera ki a ma se eto yin ka ma ju sira wa awon yan ni ore ofe loko lopo lati ibere ibere awon kan ti fi text message ranse a si ka si yin leti awon mi tun le si fi ma ranse si ori number ti todo mi gangan e je fun yin ni number yen tori eyin te ba fe fi message ranse bayi 070 57 33 0952 070 57 33 0952 ibe ni ke ma fi message yin ke ma fi ranse si ni owo ta wa yi ma si ri lodo mi bi ma ka bakan na te ba tin wu wa ni kan ni abani dore wa ta pe ni fan page yen at West Radio 893 e kan gbiyanju e wo en te se ni pe eyen like ke comment ke si ba wa share e gbo mi dada e like e comment ke si ba wa share ke pin logun logun logbon logbon ko lo fa
0: kole ayo fa won kan temi nko o eya oluwa temi nko kole ayo fun mi o boye mi o ni
1: orisirisi nkan la pe amo kale lori eto leni lele ti eyin na te tun ba wa pe kelu
0: ope mi apoja burata
1: bakan e ma gbagbe pe ipade kan bo ni September 29 ti awon eyan ti wa nfuruko sile fun ile ise wa nbi engineer Olaya won ti debi won ti wa furuko sile ipade yen to dale lori gbogbo en to ni nkan kan tabi omi ise lara ile kiko en showo en ta building materials abi eje tile eje POP expert eyin je bricklayer welder niyin aluminum expert niyin paint leyin se tabi ten ta gbogbo yin ni ipade iwa fun ni on the 29th September ni ojo Tuesday ago mewa ni laaro 29th September Tuesday lo bo si ko si African time pe awa pe bago mewa ba ti lo la bere ohun gbogbo gbogbo eyin ti oro kan e ma bo ke wa fi oruko sile ni kan ni West Radio pe emi na mo wa nbe awon kan ti foruko sile pelu mi bakan na en to ba fe fi oruko sile boya ona e jin 070 57 33 0952 ni ke ma pe 070 57 33 0952 oni number te ma pe si ti ebe na le fi message ranse si ehn pe to eyin na e fe wa ofe ni won fi owo wole ofe la pe fun yin bi yen si je niyan e ma gbagbe fi si okan September 29 ni oshu ta mu yi ni eni yi gangan oshu ta mu yi on the 29th September ni jo Tuesday oni ipade yen bo si fun gbogbo eyin te ni ise kan tabi omi ise lara ile kiko ke je en to nso ina electrician abi electrical whatever ante ba pe e ma bo gbogbo yin ni ite wa fun ke ma supply granite ke ma ta cement o ti ye yin ba ko je omi gan le supply si site e ma bo lori eto yen I mean nibi ipade yen 29 September oju oni ti wa ni agbara Olorun oba e seun ti e ngbadun wa
0: emi akole o gugu egbe mi lo rale kan kole sa
1: opo lorowo rale ti won ti e ti ko elomi si ti ko ti e ti o ni we
0: rale kan kole tara ti won
1: enikan pe mi lose to koja won ni won ti kole won koda won re lowo ni sugbon won ni iwe ijoba debe won le iwe mo won wa nsakulo bakulo bakakiri eri ogbon odun ni omugo emi ta ma nso na niyan e lo gboju wa nikan ni abani dore at west radio 893 to je fan page wa at west radio 893 ki e fi comment yin ranse sibe ke like ehn ki e si ba wa share bi yen to si je niyan
0: nile bi duro were de were igba mi lo nile bi duro
1: gbogbo eyin ologbon aye eyin to ye ye nibi kibi ti e ba wa te tin gbadun ikan ni west radio pelu eto kole kole real estate fun gbogbo wa yi ibere kan ti abi oro kan ti mo fe ke ba wa da si eyin ti o yeye oni pe e pe wole sori number ibi eto se nlo e pe wole te fi da si ama e je nsalaye e fun yin 0916893 1000 ni number te fi da si 0916893 1000 tabi ke lo 0915333 4893 0915333 4893 Iketari 0911333 3893 0911333 3893 Number mete tan le fi pe wole won te fe da si bayi kin to ma ka won text message yen oni pe message kan lo wole sodo mi oni mo ba iyawo mi ni passage ile ti an gbe pelu omo landlord okunrin ti won soro rerin kolu ara won iyawo mi ni ki ma lo awon soro lowo leyin ojo me dogun iwe kuro ni le mi ni mo ri latodo landlord kini mo le se e gbo dada o mo ba iyawo mi ni passage ile ti an gbe pelu omo landlord okunrin ti won soro rerin kolu ara won iyawo mi ni ki ma lo awon soro lowo leyin ojo me dogun iwe kuro nle mi ni mo ri latowo landlord kini mo le se 0916893 1000 tori eyin gbon ju wa lo eni ibere pe kini ko won o se oye yen oye eyin ju awa ta n soro lo e pe wole ke fun wa ni ogbon yen ke da wa ni imoran lori oro ta wi yi o ti baya we eni kan wa loju opo yen e ja wo kile ni e fe so e o e lo e ka san o
2: e lo Kasim lati Moniya
1: Mr. Kasim lati Moniya
2: se ye wo wa lo won o ke mo ni o ibo ni o
1: ngba ti a mo o ni landlord wa fa won ni iwe pe ka won koko le leyin ojo ke dogun toro yen sele
2: Ah,
1: ah, mo boya yawo fe tele boya ke yawo atomo landlord boya won ti jo ni nkan po ni ko yeyan
2: ke ba na nko yin bayi
1: Okay. All right. Ko burusa. E seun gan ni o. Mr. Kasim lati Moniya number wa da si. Eni ti yawo e nba omo landlord soro ni arin passage. Sugbon to je pe le eyin ojo ke dogun, e lo ta lo wa loju oko ile. E ja wo. E lo e ka san o.
3: E ka san
1: ma oruko yin ati te tin pe.
3: Mr. Adewumi Odede on latele.
1: Lati bo.
3: Láti Elebu,
1: okay.
3: Owi àwọn àgbà, wọ́n ní bó nílé gbàyàwó àlejò ní ọ̀nà.
1: Okay.
3: Gbàlejò sí gbàyàwó ńlé, àlejò náà ní ọ̀nà.
1: Káàtì
3: ẹ̀yí pé nǹkan kan bẹ láàrin òun àti ìyàwó landlord. Yóò fò kúrò lẹ́ràn ni, kí nǹkan kan tó fẹ́ fi. Ó bá fò kúrò lé ni ó tó mọ tí ń ṣẹlẹ̀.
1: Ó dà torí ọjọ́ mẹ́ẹ̀ẹ́dógún síra wọn, náà ni wọ́n múwèé wá yẹn o.
3: Ẹ ṣeun. Ọkọ kúrò lé mi.
1: Ọ̀dà, mo ti gbọ́, àti yọ ntá fẹ́ yọ. 0916893 1000 ọgbọ́n kì í ṣe tẹnìkan yìí náà ẹ bá wa dá sí i wọ́n ti ọmọkùnrin níyàwó òun bá ọmọ landlord sọ̀rọ̀ laarin ode o ndebe won ni ko ma lo na pa won soro leyin ijo ke dogun eh o di pe won ni ka won kuku le iwe to nri gba niyan e gbo kini o le se si 091689310000 tabi 091533348 93 ogbon ma ise tenikan e na ba fi oye gbe ni arin yen
0: pa se mi nko kole ayo fun mi o
1: le ba tin pe kan ti o wole e pe keji
0: oye mi o ni sope
1: eto kole kole lo nba tegun sore lowo iyen nikan ni alalubarika ikan ni alara gba yida
0: pe mi apo
1: west radio 893.89.3 fm
0: fun mi o
1: oluyole la kale si o
0: oye mi o ni sope bile alayodan mi wo
1: ba je yin le wa condition yen ti yawo yin bo mo landlord soro te wa ba nbe ti yawo yin na wa so pe e ma lo an soro lowo eh leyin ijo ke dogun won wa mu we wa landlord gangan mu we wa pe to e koko nu le mi e gbo ti o ba need ah e pe wole keyin na fi oye gbe ke fun wa ni morun eniyan gbo wa bayi 091689310000
0: 091 63 33 48 93 amelo ni le bi duro
1: e le gbianjo e wo ke tun wa pe
0: orale ka gba document kon ni no
1: ni network ba nse ba kan elu number keji
0: le were igba melo ni le
1: eje tun fun yin number kan si 091 13 33 38 93 091 13 33 38 93 e kan o sa wole ni
0: Oluwa temi nko
1: nigba ta nreti pe yin
0: ayo fa won kan temi nko o eya Oluwa temi nko kole ayo fun mi o
1: bawo ni yawo se ma bo mo landlord soro toko debe ti yawo gan wa se pe e ma lo an soro lowo leyin ose kan ami ose meji ti se jo me dogun han a se pe an fe ke koko onu le awon nilo bi ten o lagbara die ogbon yen ise teni kan we ina le pe wole ke ba wa dasi
0: bile alayodan mi wo
1: 4 bedroom flat with a room self contained and 2 bedroom flat won lo wa fun tita ni Akilapa estate asking price 75 million naira ni iyen ni pe wa negotiable
0: emi akole o gbogbo egbe mi lo nra le kan kole tara ti won
1: I am a Tyler Sheriff Abiodun lati Tipa Garage boya titi ona jebu ni abi ti ona odo apata ami to je nbe sugbon won ni lati Tipa Garage boya to logun eru si ni
0: mi ni e se Taro worale ka se session ati waadi ka se document bi
1: eyin te wa ni kan ni Facebook yen yen fan page wa 893 FM at West Radio 893 FM e je n recommend yin o ke ba wa pin ke ba wa share
0: were de were igba mi lo ni le bi duro Taro worale ka gba document kan ni no face ki le dun wo
1: to ba je yin lo sele si yawo yin bo mo landlord soro eyin si debe ni e ku ile o wa so pe e ma lo awon soro lowo sugbon leyin ojo ke dogun oni won wa mu wewa landlord ni ke kuku ninu ile e gbo ki lo sele aleni ni kini ko won o se si oro ti o wa nle yi 091689310000 091689310000 tabi ke lo 091 533 38 93 091 533 48 93 elomi n gbo wa bayi iru n to sele yi gan lo n sele si elomi nile abile to fe ta elomi nife si lara awon ele ta n polowo funra wa yi
0: gbogbo egbe mi lo nra le kan ko le tara ti won
1: iwo na kan fi message e ranse ma si be ka
0: gbogbo egbe mi lo nra le kan
1: babatola babalola akande won ni lati ku ola tale tale ni ise temi nse o babalola akande lati ku ola ni badan
0: ami ni e se
1: eyin te ngbiyanju number yen te npe wole to fe ma da pada yen e ma gbiyanju e si 0916893 1000 tabi 0915333 4893 eyikeyi ti bati to bati wole nbe a gbe
0: no be kiledun wo ko se ri were de were igba melo
1: omo landlord ati yawo eni tenant ni won jo nsoro toko de toko ni a ele ku le o yawo ni e ma lo an soro lowo leyin ijo ke dogun won muwe ekoku nle wa won wa fi le oko lowo oko ni kini ku won se bayi tori won ko ye ohun e ba gba ni moran e ba gba ni moran
0: so eya oluwa ti mi ko Ole ayo fun mi o Boye mi o ni sope
1: 3 plots of land won ni o wa fun tita o ni Agbongbon village opposite Crane iyen ni ona Jebu Jebu Ode Road ehn te ya ba ti de Adebayo ide ayo re e je ngba ipe yi na e je ngba na hello hey otija otija network ni e ba gbianju e die si e ba tun gbianju e si e je tun number yen pe 0916893 1000 ati 0915333 4893 tabi ke lu 0911333 3893
0: ami ami ni e se
1: plot meta ni mo lo wa fun tita ipe yen ti wole pada e ja wo elo e ka san o e ka san
4: aye ko to ni o
1: sa aye ko to lati adugbo wo
4: poko yemoja
1: lati poko yemoja yo da fun yin baba oya mu ngbo
4: mo ni kinkin ni e ko eto
1: e seun e ba wa da si ni enikan ti yawo e nba omo
4: ke
1: mo le de na nuni okay ko buru mo ti gbo e ma ba wa bo e ma ba wa bo e seun sa e ku fe wa ojo ni tin sa
0: were de were igba melo ni le din duro
1: o nta ni e ba wa da si ni pe omo landlord ati enikan wa nbe e je tun gbe pe ile na hello
3: hello hello
1: hello ma e ka so ma
3: e ka so sa o
1: e ra ma oruko
3: e wo o bere ti
1: e ti daruko yin e ti daruko yin
3: Ya
1: Ajijola Anabi lati bo
3: lati Ibadan Olomi
1: okay okay okay o ya mo ngbo yin
3: akoni yen e ma je odi ki ti de ti ega ko to ku nbe o
1: kilode
3: ah ko se se fu oni
1: ah se
3: ko se fu oni
1: se wu wa nbe ni
3: se wu wa nbe o
1: ah
3: ko se se fu oni
1: oda ko buru ko tete kuro nteyin fe gba ni oda ko buru ma e seun o iya wa Ajijola Anabi lati Olomi e se ma thank you very much ah o ga won ni ko tete kuro ni ko tete kuro
0: gbogbo egbe mi lo rale tan ko le ta
1: egbe ojuwo leyin fi wo lodo yin ali omo landlord n ba yawo tenant soro tenant yen to jo ko wa de o wa ni e ku ile o o fe tese duro de yawo ni e ma lo an soro lowo oko si lo lejo ke dogun o ni won ba fun ni we pe ko nle e lo e ka san ta lo wa nbe
5: Gbadijo mo kan le
1: laarin ara won ni o. Ki lo oruko yin en to nsoro yi? Hello. Hey, o ti lo. Won ni won jo mu nkan le laarin ara won. It's all right.
0: Mobility ati cement ka to block were de were igba melo ni le bin duro.
1: Eyin na fe pe wole 0916893 1000 ni ke fi dasi 0916893 1000 tabi 0915333 4893 etun le lo 0911333 3893
0: baba ton ko le ayo pa won kan temi ko eya oluwa temi ko baba ton ko le ayo pa won kan temi ko eya oluwa temi ko
1: money 3 plot of land wa ni Agbongbon village opposite Crane ni oju ona Jebu Ode si Ibadan road elo ni asking price per plot 3 million naira ni plot kan ni no Agbongbon village nbe lo wa 3 million naira per plot teyin ba nife si e pe number ati temi ta ba si tan ise supplier of granite oni emi nse o Mrs. Agnes Adeleke lati Jonku nilu Ibadan. Ese
0: gugu egbe mi lo rale kan kole sara ti won emi akole emi akole o gugu egbe mi lo rale kan kole sara ti won ile ti mo ba ko koni wo mo mi lori ami ami ni ese ile ti mo ba ko koni wo mo mi lori
1: won fowo juwe ile fun enikan won duro loke ire bayi won ni igbo ti kun bo beyen a le mu yin wo be bi won se ta ile fun enikan niyan won wa gba oni we receipt koni we adehun kankan won kan nawo si ile lo kan fun e ma ja se be nti o da ko da opo lo ti ko sinu iru sago bayi ti o mo ona abayo iwo ma gbo eto ta pe ni kole kole pelu adekunle speak louder baba kole kole o si ri awon ogbon kan tabi omi idimu nibe
0: where dey where igba mi lo ni le fin duro
1: enikan gbianju e bo ton da pada e tun gbianju e si 0916893100 oni number yen 0916893100 tabi 0915333489309153334893
0: Boye mi oni sope.
1: Eni Olorun ba kole fun ope nla ni.
0: Mi wo. Ope mi apoja burata. Kole alayo fun mi o.
1: Two number three bedroom duplex with two number two bedroom flat at Eleshimeta off Lakunle Akala Express. Elo ni won fe ta, won ni asking price here 220 million naira ni. 220 million naira. O wa ni Eleshimeta off Lakunle Akala Express. Be ba ni fe si e ja mo.
0: Ile ti mo ba ko.
1: Ewo leyin ni lodo yin teyin na fe ta. Boya ile kan ti nfe woku abi ile kan te ti kokale te fe fi sugbo e fe ta ja mo
0: ami ami ni e se
1: iba je ile le ni te fe ta ina e pe wole ke so tinu yin jade
0: survey building plan abi si ofo
1: veran mi adisa lati bakatari won ni awon ni 1 acre of land ipe ti an fe ta elo ni won pe price e ni asking price won ni 10 million naira ni iyen ni pe eyan si le na eyan si le na bo se ri niyan e gbianju ke lo gboju wo wa ni kan ni abanidore wa fan page at west radio 893 at west radio 893 ke fi comment rin ranse sibe ke ba wa pin ke ba wa share bo se ri niyan ke se like e
0: temi ko o eya oluwa temi ko baba tun kole ayo fawon kan temi ko o
1: eni kan ni ti ile ba dagun Mr. Adeleke won ni lati oga nla ipe ti ile ba dagun bawo la se le se ta ko lele lori ti le yen oni ba dagun ese
0: ope mi apoja bura
1: seri ti le ba dagun o ti e ni lo wahala awon bricklayer ti won danto ti e ba fe lo pelu abojuto awon engineer yin ohun ti won se ni pe ninu foundation ti won ba gbe won ti ge step ninu e won ma n pe kini e ni pe a fe ge step ton ba tin ge step yen iye step yen ni o pe ile yen para to ye pe te ba kole si ile yen o joko bi e ni pe ile yen o dagun ni but ton ba ti ge step fun ru ile to ba dagun be bi ile yen se dagun ni ile na o se dagun e si le gbadun e so bi yen se journey Mr. Adeleke thank you very much
0: ni wo ma mi lori ami ami ni e se
1: 0916893100 tabi 0915333489
0: e se Taro worale, kase session ati wadi, kase document.
1: Four bedroom flat at Akingbi lay inside, asking price say, wani 13 million naira ni, wanti roof we, wani wanti ishi nogin. Koda burglary ti wambe, ile kun ti wambe, wankanti ishi window ni. So, wani 13 million naira ni, wanfe ta wanyeni asking price. Eshe unwo.
0: Ko sheri, wene de were, iba melo, nile ginduro. Where are they where? Iba mi lo.
1: Another 10 bedroom bungalow. Won lo na da fun hostel ni o wa ni Sasa Ojo. O da fun hostel ile se ile gbigbe residential ati be lo. Asking price e oni school na le ra. Won ni 11 million naira ni asking price ti o ni Sasa nbe yen o bo sibi ti o da. koda won ni awon to n gbe be lowo eh omoleewe lo po nbe e seun oju oni ti yin
0: layo dan mi wo
1: brick layer le mi mo se titi lope adeola lati eyin grama ni ilu ibadan
0: boye mi oni sope bile alayo dan mi
1: iwo na ma tiju ise to nse ise owo wo lo nse ma tiju papa julo o supply granite abi cement ma tiju welder ni e ma tiju bricklayer ni e ma tiju carpenter ni e ma tiju aluminum expert pop expert gbogbo wa patapata e ma bo 29 september o ni pade yen ni ikanni west radio nbi lago mewa laaro gbianju ko pe wole sodo mi tabi ko wa si ikanni wa nibi ke wa fi uruko sile pe eyin na fe wa nu pade yen yo si se yin ni anfani ni agbara Olorun Oba
0: plan abi si opo at agreement kon ba wa sangbo tagbe foundation papo biriki ati cement kato bulok were de were igba melo ni le bi duro were de were igba melo ni le bi duro ta lo wora le tagba document kon ni no face ki le dun wo ko se ri were de were
1: eni ba fe fi message ranse ba se nseto lowo yi 0705733 0952 oni ke fi message yin ranse si 0705733 0952 0705733 0952 ibe ni fi message si o
0: oluwa si mi nko kole ayo fun mi o boye mi o
1: enikan pe wole le ko da pada
0: bile alayo
1: kan ki wa ni aribi gbon ton fe wi daada
0: ope mi apoja bura
1: won soro nipa omo omokunrin ti o je tenant ti iyawo re n ba omo landlord soro ti o ki won pe e ku ile iyawo so pe e ma lo an soro lowo oko si lo sugbon gbo to ijo ke dogun oni won wa fun won ni wi pe koko kuro ninu leyin pa won fe lu ile awon landlord gangan lo muwe wa fun boya tori pe omo re n ba yawo eni yen soro ni o ko ti iye wa sugbon eni yen ni kini ko won o se awon kan ti fun ni moran ipe ko tete ko kuro nbe awon kan ni ko ma lo ni o bi onile gba yawo alejo bayawo alejo gba yawo ni won ni alejo na ni o get out 0916893100 ni number ti ele pe si o 0916893100 biyan o ba lo e tun pe leyi
0: 0915333489
1: egbo se ojulowo wa se ti o je ojulowo wa e je ngba ipe yi na hello e ka san o
5: e ka san
1: e ka san sa oruko yin ati bi te tin pe wa
5: ka san sa mi ko oruko mi ni Mr. Taiwo lati Oluyole
1: Mr. Taiwo lati Oluyole okay mo gbo yin
5: to mo ko ṣẹ̀rọ̀gbọ́ nípa ètò yẹn
1: okay
5: nípa àwọn ẹni ilé kíkọ́ gbogbo ẹ̀
1: okay
5: ni ètò yẹn wà fún
1: okay
5: ṣẹlẹ̀ sọ pé ó ní pàdé kan tó máa
1: ṣẹlẹ̀ september 29 ni ó wáyé ní west radio bí báyìí ni ó ti wáyé lágbára ọlọ́run september
5: 29 èmi náà máa ní iṣẹ́ láti wá
1: okay
5: iṣẹ́ tí mo ń ṣe
1: ó jẹ́
5: glass anything glass fún ilé
1: okay o da ko buru e pe number mi ta ba ti se tan tabi ke wa si west radio ke wa koruko sile eke yi te ba ti fe nu mejeji
5: okay sir
1: all right e se o
5: ti number yi no ma pe
1: no number ti temi ni ma fi sita e ma ku ndi radio yin e se o
0: bí survey building plan àbí sí ọ̀pọ̀ at agreement kan bá wa sangbo tagbe foundation tapo biriki àti cement.
1: Nìkan ni abánidọ́rẹ̀ẹ́ wa fan page lọ́hùn-ún at west radio 893 ìyá wa ìyá àwọn presenter adékúnlé òjò kristana wọn ni ẹ̀ka àsán ẹ̀kú ètò sà happy new month. Awa na ki yin ni bi o opo e la se laye oju wa ma ri osu tuntun ati odun tuntun emi wa oni pin bayi ni agba Olorun e se o iya wa Adekunle Ojo Kristana
0: nko le ayo fa won kan
1: eyin na lo wo wa nikan ni abanidore wa at West Radio 893 keyin na like ke comment ke si ba wa share
0: fa won kan se mi ko eya Oluwa se mi ko nko le ayo fun mi o
1: ewa na fe foruko sile fun ipade yen ehn abi o fe wa o number mi ri je king sare pe fun e ko le ba ko sile 0705733 0952 e fe wa September 29 ipade yen o fe koruko e wa nbe ki wo na pelu awon ti o wa si bi ipade yen 0705733 0952 ikani West Radio nbi ni o ti waye ni agbara Olorun ba e se o
0: orale kan kole tara ti won emi akole emi akole o
1: ba se seto lowo ye gbianjo eyin na pe wole ke so tinu yin jade e mo ise kan tabi omi ise lara ile kiko ati ile rira
0: lori ami ami ni e se ile ti mo ba ko ko ni wo mo
1: o ba je ritos tale tale tale tale
0: e se
1: Ko je investors gan.
0: Ati wadi, ta se document.
1: Ko je developer.
0: Building plan, abi si ofo.
1: Iwo wa je bricklayer, artisan ni e, welder ni e, POP expert ni e, tilers ni e.
0: Bulaku, where dey where?
1: Aluminum expert ni se ti yin.
0: Where dey where?
1: Eyin mo scaffolding se.
0: Duro.
1: Eyin na daruko e, ki lo tun ku lara ile kiko, se wayarin ni ka pe ni, ma bo ni kan ni West Radio 893 yi. Ki ajo fi oye boye ehe eto yen yo pe yin ni agba Olorun yo si pe awa na e sa mi daada
0: temi ko eya Oluwa temi ko baba fun ko le ayo fa won kan temi ko
1: Mr. Jumobi lati Olunde e se o mo rowo yin e seun gan ni ojo ni ti yin oja yin o ma tata jire
0: boye mi o ni sope Bile alayo dan mi wo ope mi apoja burata
1: ijoba ipinle eko won da awon ile kan wo lule ni adugbo ikola agbado oke odo ni alimoso area of Lagos state kilo fa ti joba fi lo da awon ile yen wo won ni latari ija to be sile laarin awon hausa ati yoruba ehn to si so opo di alaini le lori o ni joba fi gbe igbese yen iyen so fun wa pe ibi ta ba wa ka gbe ni irepo on lo dara ju Olorun ba yo ma ba wa se o ki o ma ba di pa aja laini le lori eja fi su koda keyan ma gbe ile tenant gan eja fi suru ki a fi bara wa se ehn e seun o
0: mo mi lori ami ami ni e se ta be wo rale ka se session ati wadi ka se document bi survey building plan abi si ofo at agreement kon ba wa sangbo ta be foundation
1: eni kan ni won foruko won si won ni I am into building also I am a contractor I mean building contractor foruko yin si sugbon Olorun mo yin Olorun mo yin
0: kan ni no faith ki ledun wo ko se ri were de were igba melo ni le gin duro
1: gbogbo en to ba ti nife si eto yen eyen sa pe number mi 0705733 0952 ta ba ti seto tan 0705733 0952 ka jo fi oye boye e ri pe rere la jo ba nbe
0: emi ko eya Oluwa
1: 3 bedroom flat with a room self contained at Shinko village asking price 15 million naira 3 bedroom flat with a room self contained at Shinko village ni Ido local government lo wa asking price won ni 15 million naira ni
0: boye mi o ni sope bile alayo dan mi wo ope mi apoja burata emi akole
1: en to no building contractor le kan yen Mr. Temi Dayo won ni lati mokola ni awon tin ba wa soro e se o oju oni tiyin e lo wo wa ni kan ni abanidore wa West Radio at West Radio 893 yen fan page wa at West Radio 893 e ma wo wa kitikiti e le fi comment yin ranse e le like ke si ba wa share
0: boye mi o ni sope.
1: Anfani banta banta ni le ise West Radio gbe kale fun yin papa julo gbo eyin ti eni kankan tabi omi ise lara ile kiko ile rira ni on the 29 September yin e ma dagun la si e ma dagun la si
0: rale tan kole
1: won gbianju ko wa si kan ni wa foruko ti e na sile tabi ko pe number ati todo mi
0: egbe mi lo rale tan kole tara ti won ile ti mo ba ko koni wo mo mi lori ami ami ni e se.
1: Plots of land at Ogunwende to wa ni Edo local government asking price say 4 million naira per plot won lo gbenu le titi ni o gbenu le main road by titi oloda 4 million ni won fe ta yo kan ni asking price iyen ni Ogunwende Edo local government oni na wa
0: elo ni le tin duro were de were igba mi elo ni le tin duro taro worale tagba document kan ni no face kile dun wo ko se ri were de were igba mi elo
1: eni kan jo ni yin lo fe obirin kan gege bi ayo iyawo oni iyawo ti en le ehn o wa fun ni ile o kan ni o inu mi dun si o si fun ni ile pe ko ile si lori obirin si gbianju o tiraka o sise aje o si ko ile si bo tile je pe won dogbon se ni pe a njo mora won ni o sa ko ile leyin se mo ko niwe survey ko niwe adehun ko ni building plan ngba to wa pe ife kan sa ni bi okunrin yi se binu tan ni yen pe ile to ko sori ile to nfun yen ko lo gbe kuro nbe lo gbe ile ile re lo gbe kuro lori ile won fa oro yi won pe lowe o laronu ami o laronu sibe sibe okunrin fi akeko ri o fi diga korun o ni emi mo ni lemi sa ni we adehun ni lo gbe ile re ku ni ori ile mi lo gbe kuro o oro jo mi ni a jo ma so
0: emi akole emi akole o gbogbo egbe mi lo nrale tan kole sara ti won
1: office complex meji kan ri ikan wa ni arapaja odu ona ni ilu Ibadan ikan wa ni Alexander loju ona ku ola si abapanu awon mejeji da fun hotel hostel school church eatery ati be lo nte ba fe fi se ba fe fi se showroom o da pupo pupo sere le to wa ni odo ona ni arapaja yen 65 million naira lo bade 65 million naira ele to wa ni Alexander loju ona abapanu si ku ola yen ehn 70 million naira ni won pe bi iyan se je niyan
0: amelo ni le fin duro
1: 0916893100 kini won na nse lodo ti e lara ile kiko ile rira ma ti ju o iwo na pe wole son to mo nse ki gbogbo aye gbo bayi bo si gbangba titi ehn ko salaye ki gbogbo eyan mo e gbo tin pe ikan ki ti ju amole era ki ti ju anye na alapa ndede ki ti ju anfo kiri ni gbangba.

0: ni share ni isha wo ni won se welder ni bricklayer ni architect ni surveyor ni POP expert ni e je n gba ipe yen e lo e ka san o
1: e le mo ka san
0: e ka san oruko yen ati bi te tin pe wa
1: engineer olaya ni lati ko ola o
0: ara awon ti won ti wa foruko sile ni bi ni e se o engineer olaya
1: yes
0: kini kini teyin se ki le fe ba wa da si Hey, oti jao engineer Olaya lati ku ola. All right.
2: Nkan kole.
0: Be ba lori ofe ati pe wa pada engineer Olaya e gbianju e o to ba je network ni. E je npe number meta fun yin 0916893100 tabi 0915333489 e si tun le lo 0911333389 Eke inu meteta oye pe bayi engineer Olaya mo fe gbohun yen
2: Pagbe foundation papo biriki ati cement papo block were de were igba melo ni le bin duro
0: beyan ba gboru eto bayi to ti etu je pe ise yen ni won se are yan ma bu ma so ni ko ye kan gberu nkan bayi gbeyin e iyen lo fi ye ko wa darapo ko foruko sile
2: igba melo ni le bin duro
0: ikan ni west radio won ewule ba won hera dipo depo won yele ti o lomo nnu e si mo wa nile ise wa
2: ton ko le ayo
0: pa awon to joju lowo la nse lodo ti wa nbi
2: eya oluwa ti mi nko baba ton ko le ayo fa won kan ti mi nko o eya oluwa ti mi nko kole ayo fun mi o
0: aluminium expert onise temi o musiliu toyin won ni lati oke ado nilu ibadan won la aluminium expert oni ise ti awon nse
2: burata kole alayo fun mi o boye mi o ni sope bile alayo dan mi
0: baba jide salako won ni lati elewi odo won ni awon mo nipa ka ma supply granite ni site ti awon yan fi nkole e se o
2: kan nkole sara ti won emi akole o gbogbo egbe mi
0: yemi si adeleke won ni lati apata ni badan won ni cement la won nta o cement la won nta
2: Amini yes.
0: Epe kan wole sin o da pada egbiyanju e si 0916893100. Ikan ti wole la pa bi e ja wo na. Hello, eh o na tun ti ja. Network lo nse be. Network ni. Awon kan ti fi message gan ranse sibe. Eh e ja wo na. E ja wo. Eh okay.
2: Where dey where? Igba melo ni le bi duro. Taro wo rale ka gba document kan ni no face kiledun wo ko se ri werede were igba
0: scaffolding le mi mo se Mr Michael won ni lati ologun eru ni ilu Ibadan ilo nje scaffolding ni to dabi aye lada bayi sugbon ti won ma hun ehn won fi ma gun awon ile to ba ga daada ehn ti won pe scaffolding ni won to sara ile yipo bayi be lawon bricklayer atawon osise oku won ma to pa kole ton ma duro le lori kaakire
2: Kole ayo fun
0: o tun lawon mi na to je ka scaffolding o boruko kan na won pe gugu e
2: pe bile alayo dan mi wo
0: taye lolu aje ni fuja lati mo niya aya mi surveyor ipe ise wonle oni awon se iwo na ibada ko wa fira ehan ni bi eto ta pe ni kole together eti west radio ati ajosepo eto kole ti won sagbe kale nikan ni alalu barika ni bi bayi ni on the 29 September gbogbo iwo to je tailor POP expert welder cement dealer granite supplier abi o je aluminium expert POP expert tailors gbogbo yin carpenter ma bo rewire e ma binu electrical installation ni ise ti yin e ma bo e ba je ise solar ni ise yin e ma bo ni ojo na September 29 ki ajose
2: amini e se
0: Ofe ni foruko sile o ele wa si West Radio laarin ose abi ba se nsoro yi e wa foruko yin sile won koruko yin sile e si le pe number temi na 0705733 0952 0705733 0952. Kí ni wọ́n ti ń pè nẹ́tíwọ́ọ̀kì ó ń ṣe bákan bákan ìmí ń wọlé ó ń dá padà ìmí ń wọlé ó ń dá padà ṣùgbọ́n ẹ má gbìyànjú ẹ̀ sí 0916893 1000.

0: biko, ọnụ ugbu a ka ebido gawa anyị ntị. Anyị abatago n'oge ụwa ndị Igbo nke na-ese gị ntị ugbu a site na West Radio 89.3 FM. Ịchọ ka ị mara ndị nọ ebe a ugbu a, gaa na Facebook West Radio 893 fan page. Gaa na Facebook, ị ga-ahụ anyị ebe a kpọmkwem, ị ga-ahụ ndị nọ ebe a. Tupu m kpọbata onye anyị kpọbatara tata maka ihe gbasara ezinụlọ, ajụjụ m jụrụ wụ, gịnị mere na iwu megidere nwaanyị Igbo ịta eke ọkụkọ? Kedu ọta eke ọkụkọ gịnị ga-eme? Maka na ụmụaka anyị na-ajụ ajụjụ. Ka ntagodo onye na-akpọ m n'ekwentị ugbu a. Helo. Helo. Helo. Onye na-akpọ m? Helo. Helo. Biko kpọghachi maazị. Ọ bụrụ na nwaanyị Igbo taa eke ọkụkọ, ọ gịnị ga-eme? Gịnị kpatara na iwu megidere nwaanyị Igbo ịta eke ọkụkọ? Ama na ụmụaka anyị ndị a na-akpọ Gen Z, o nwere ike ọ bụrụ tata bụ izizi ha na-arụ okwu dị otu a. Gịnị ka ọmụ na-egosi n'ala Igbo? Gịnị ka ọmụ na-egosi? E were ọmụ denye ihe dị otu a, gịnị ka ọ na-egosi? Ọ bụrụ na ị chọrọ ịgwa anyị ihe ọ na-egosi, biko kpọọ m n'ekwentị 0916-893-1000, 0915-333-4-893, 0911-333-893. Ihe eji ekwuru ihe awo n'oge dị etu a ka Igbo anyị ji amata ihe a na-akpọgasị ihe dị aṅa n'asụsụ Igbo. Helo. Onye na-akpọ m?
1: Mmadụ Abuchi Komelebu.
0: Mmadụ Abuchi. Mmadụ Abuchi, ngwa. Biko, gịnị mere na ụmụ nwaanyị Igbo anaghị ata eke ọkụkọ?
1: Ọ na-eme ọnụ aza.
0: Ọta anya ọnụ ya aza.
1: Ha?
0: Isi na ọta eke ọkụkọ ọnụ ya ga-aza aza.
1: Ata ya ọnụ aza.
0: Ọta ọkụ ọkụkọ ọnụ ya ga-aza, ọ dị mma. Daalụ mmadụ Awuchi. Mmadụ Awuchi sị na nwaanyị Igbo taa eke ọkụkọ ọnụ ya ga-aza aza. Anyị ga-amata tata nke bụ eziokwu. Ọ bụrụ na ị maara ihe kpatara na nwaanyị Igbo anaghị ata eke ọkụkọ, biko kpọkọta anyị n'ekwentị gwa anyị. Maka n'oge dị etu a ka ndị Igbo anyị ji mata si na ihe a na-akpọ tomato n'asụsụ Igbo wụ otubo ala. Ịma na otubo na-adị mmadụ n'afọ. Otubo nke a wụ nke ala, otubo ala ya wụ tomato. Ihe anyị ji ekwu ihe bụ na ego a ka anyị na-akụziri ndị Igbo anyị asụsụ Igbo, ihe ndị Igbo ji ihe a na-ekwugasị, ihe eji mara ndị Igbo. Ebe a ka anyị na-amụta ọnụ ọgụ. Ịjụ onye Igbo anyị, gịnị bụ narị? Ọ maghị ihe bụ narị. Gịnị bụ puku? Ọ maghị ihe bụ puku. Ụwa ndị Igbo n'ime West Lake 9.3 FM bụ ebe anyị na-akụzi ihe dị etu a. Biko, mkpọbata onye mụ na ya nọ ebe a ugbu a, ọ bụghị na ọ bụrụ ị mara anya bụ ajụjụ m jụrụ, ị nwere ike ịkpọ n'ekwentị gwa anyị ihe a na-akpọ, ihe kpatara iji si na nwaanyị Igbo agaghị ata eke ọkụkọ. Nka na-abịa, ihe kpatara na nwaanyị Igbo anaghị awụọ ji. Mana nke njibe tata bụ gịnị mere na nwaanyị Igbo anaghị ata eke ọkụkọ? Gịnị bụ ihe ọmụ na-egosi? Ka mkpọbata ndị mụ na ha n'ebe a ugbu a, ka anyị bido okwu ya bụ ihe gbasara ezinụlọ. Omenya na ogbe ugbu a wụ Oriakụ Chinyere Ufele onye ụkọchukwu, ya bụ onye isi ụkọchukwu ụlọ ụka a na-akpọ The World Healed Ministries nke dị na Elebu ime Oluyore ebe a. Unu amagoro m Ifechukwu de Nwanja Agwani, Ifechukwu de Kene ndị Igbo anyị, biko.
2: Igbo Asaba. Ndị mmadụ ga-asị anyị bụ ndị Ahaba, mana ya bụ na Ahaba. Asaba, anyị bụ onye Asaba.
0: Ndị Ifechukwu.
2: Ifechukwu. Igbo Abia, Igbo Enugu. Ebe ọ bụla isi bịa, Igbo bụ ofu. Igbo bụ ofu.
0: Ị na-asụ bịa.
2: Asụsụ Igbo bụ ofu. Anyị nwe asụsụ. Anyị na omenala. Ndị ọzọ ga-asị omenala ofu ife ka anyị na-ekwu. Ofu ife ka anyị na-ekwu. Ya ka anyị ji bata na ife ni. Daalụnụ. Unu n'ogbo Mosho, nna anyị ekwugo na Agware. Ebe ọ bụla unu nọ, Ibadan, unu jekwenu soshal midia, ebe ọ bụla unu nọ. Daalụnụ. Igbo bụ ofu. Anyị abatagakwanụ n'ụwa ndị Igbo n'ife ni. Ma ngwakwu na afa m, unu ga-amụkwa amụ. Mana elezọkwanụ, amụ onye na-akwado ịgba nkwụ. N'etiti asụsụ ọzọ n'asụsụ Igbo. Ma ọ bụrụ na nke Igbo n'ọkụ unu chọọ ime, anọ m ebe na-eme. Unu amaga afa m. Afa m bụ Ifechukwu de Nwanja Agwani. Ofele adịghị eme m n'ebe ọbụla. Mụ bụ nwa dị kwe ka m kwe. Mụ bụ nwanyị okwu ego okwu ọma okwu udo na adị
0: n'ọnụ. Onye anyị na-ebe ugbu a bụ onye ụkọchukwu ụkọchukwu Chinyere Ufele Nenno.
3: Daalụ na Igbo ndị ọma na-ege ntị, anyị ekene ọnụ.
0: Ịma na okwu anyị ji bịa izu ụka one ma one gara aga bụ na ọtaalụ abatago n'ala Igbo. Ụmụ nwaanyị Igbo anaghị eme alụkwaghị m eburu ngwongwo gbapụ dịka ndị mba ọzọ si eme. Ịnụta nwaanyị onye Igbo gịnị a ga-ebi kaa nka. Ebi m mgbe nne na nna m na-eto, mgbe mụ na nne na nna m bi tupu ha laa mmụọ na akara ezigbo nka, anụbetara m na o nwere onye nụchara nwaanyị anatakwa. Anụbeghị ya na be anyị. Mana ugbu a ije ebe ndị Igbo bi, ịnụ na nwaanyị Igbo hapụrụ ezinụlọ gbapụ, nwoke chụpụ nwunye were nwunye mere ihe eji amụ ọkpọ, ụmụ nwaanyị ka esi azụ ụmụ nwaanyị a n'oge gara aga abụghịzi ka esi azụ ụmụ nwaanyị Igbo kịta. Ugbu a mgbe si ka m kpọọ gị jụọ gị, kedu ịma na ngwere nọ n'ụlọ si ngwere nọ na-agụnye na-ekweri egwu n'ụwa na-eme ntụgharị wọrịa ọwa egwu egwu si na ụwa achịga achịga. Ụwa achịga achịga mgbe gboo nne nna na-apụ jee chọọ ihe ụmụaka ga-eri, nne na-anọ n'ụlọ na-enekọta ụmụaka anya, nwoke jeche bata o weta ihe o wetara nne isie ụmụaka erie. Mana ugbu a oke n'ọsọ ngwere n'ọsọ, onye ọbụla nọzi n'ama na-achọ ihe ụmụaka ga-eri, maka na otu nwoke agaghịzi ebukwa ihe gbasara ezinụlọ ugbu a. Kedu ka a ga-esi wee zụ nwata nwaanyị Igbo ka o wee bụrụ na etu ụwa dị ugbu a na nwoke ọbụla nụtara ya nụtara mmadụ, ka ọ ghara mbụ ịnụta nwaanyị Igbo egbu ọkụ ọ dị nwoke n'aka, ka esie nri ọ dị nwoke n'aka, ka egote ji ọ dị nwoke n'aka, ka egote mmanụ ọ dị nwoke n'aka. Kedu ihe nwaanyị a kedu ka a ga-esi zụ nwaanyị ka ọ bara rie uru ugbu a dịka ụwa si wee debe isi?
3: Bụ ndị ọma, okwu a kwa okwu gbara akpụru ohu ka ọ, maka na a sị na onye na-egbokwe nwoke ọgụ, onye na-egbo nne ya ọgụ ya gbuo nne ya nkọ, maka na ebe a ka ọ na-ebido. Ihe gbasara ọzụzụ na ihe na-eme oge a dị ihe a o siri ike, bụ ụfọdụ ihe na-awụchakwa ọzụzụ ị ga-azụbazụcha nsogbu a na-adị. Nke mbụ anyị ga-eneba anya na nke a bụ na anyị ga-eburu ụzọ ka anyị were ụmụaka anyị
0: na-akụzonya na-akpọ n'ekwentị. Helo, onye na-akpọ m?
3: Ihe mbụ anyị ga-emere ụmụaka anyị mụrụ kịta bụ ime ka ha mara okwu Chineke, maka na a sị na ọzụzụ si achịchịchị nwe nwa. Ọ bụrụ na ịzụcha ihe niile, ma ọ bụrụ na Chineke ha jighị n'oge mata okwu Chineke, mara na ihe niile a na-azụ nwere isi. Maka na egwu Chineke na-ejide ezinụlọ. Ọ bụrụ na ụmụaka dị kịta, nne na nna ekwubugo m ebe a mbụ, nne na nna were onwe ha mere ihe ịma atụ na ihe ịnele anya. Ọ bụrụ na ị na-agba mbọ n'ebe Chineke nọ na-eje ụka ọfụma na mara Jizọs, nke ahụ wụ okwu mbụ. Ọzọ dịzị ka ndị ọzọ na-eso ya bụ itinye anya na wee na-afụ mara onye ụmụaka ahụ wụ na mbido ha,
0: na mbido ụwa.
3: Ị mara onye ha bụ, ị mara ka ị ga-esi chi ha. Ọ bụghị ụmụaka niile ka ị ga-aha jajaja, ọ bụkwana ha niile ga-eje akwụkwọ ojesia ọka ibie. O nwere nke ịya bido n'oge mara na onye a akwụkwọ ekwere ya. Ị ga-eme bụ inyere ya aka, na-enyere ya aka kwagide ebubie tupu ọ na-emeche nke ahụ. Ijiri n'oge nwata ihe kwere ya omume, jiri n'oge gbazie ya ụzọ chọba ebe ahụ. Nke ahụ bụ ihe ọzọ dị mkpa n'ebe ụmụ nwaanyị nọ kịta nọ. Ọzọ dịka nwanne ya bụ ndị nne anyị na-ayọ ụnụ ka anyị wepụtara ụmụaka anyị oge, maka na ihe pụtara ugbu a na-eme ụmụ nwoke na-achụ ego, ụmụ nwaanyị na-achụ ego, ụmụ ha na-achụzi ihe gbafụtara ha na-achụ ya. So ka ọ bụrụ na enwe ike ndị nne nere ụmụ ha anya ọfụma bido n'oge anyị na-aka anọ ha nso, ka anyị mata ihe na-eme mata mgbe ha mụtawara agwa ọjọọ mata ndị wee enyi ụmụaka anyị ọ na-esi na ya ọ bụrụ na nwa gị na-eme enyi ndị oshowa ndị achọrọ m ịma emechakwa ọ ga-emekwa achọrọ m ịma ọ ihe nọ na ya ọ bụrụ na ụmụaka dị kịta ị na-anya kịta alụmdi na nwunye nweziri nsogbu n'elu ụwa dum gbaa gburugburu o nwere ihe mmadụ nọ na ozi ọma mmadụ na-ezi na na YouTube meni nebi enenesa mụ na ndị ozi ndị ọzọ nọ anyị nenesi anya a na-asị na ọ bụrụ na di gị mee nka nge rapịa na gị eme nsị okwu ya akwụcha nsị ya na ozi ọma a dịkwa ụtọ o mana ọ bụrụkwa na eweli ya gaba otu ọ esi ewie eye emesịa onye ọbụla arapụsịa dị elu n'otu n'otu maka na ọ bụrụ na enwezi nnọọ mmụọ ndidi na mgbaghalụ ọ na-abụ di gị mee otu a ọpụpụ ka ịnọ di gị wee n'isi ọpụpụ ka ịnọ anyị apụgide ọ bụrụ na naanị ihe a dobere ndị ọcha isi ebe ha nọ ndị ọcha adanụ di ọ eme ọpụpụ onye ọbụla ọpụpụ so anyị ga na-agwakwa ụmụ anyị ka ha na-enwekwa ndidi marakwa na ndidi ka bụkwa di di ya na-ekwu onye ọbụla na-agbaji ịnụ mkpojeri a bụ ndidi mkpojeri a bụ ndidi ị nwetụkwa ndị maka eleta aghalụ ka di na nwunye ji ebi n'ụlọ
0: emeta aghalụ ka di na nwunye ji ebi n'ụlọ biko o nwere ajụjụ nchọrọ nzugoro maka na o nwere otu nwaanyị igbo si na ọ kọrọ m akụkọ si na o nwere ebe ya jere ka ya neta ezinụlọ wee hụ ihe ada nwaanyị o jere hụ yi ya wee kpọọ nwaanyị si ya kedu ihe nwa gị ji yiri ude akwa o yi apụ apụ ọsị ehe na o yi apụ apụ nwere ihe o mere ya biko asị gị hapụkwa nwa m na nwa m abụọkwa asị meri amaka nwaanyị kwuru ude okwu a kedu ụdị ụmụaka o nwere ike ịzụlite
3: ụmụaka ọ ya zụlite ndị dịkwa ka ya maka na asị na ihe kwuru ife akwụdebe onye gosiri gị na nyanwa bụkwa ihe ọ na-eyi maka nke bụ eziokwu bụ na ihe ọbụla onye na-eyi taa ụmụ gị agaghị eyi ya ụmụ anyị agaghị eyi ya ọ bụrụ na ị na-esi na n'ikpere egbubi akwadebe akwa gị mara nke ọma na nwa gị bịa ọ ya ebunite ya n'otu ọlụ maka na onye ọbụla tụrụ ime mmụọ nwa taata abụrụgo old school ihe ọbụla ị na-eme nwa gị pụta ha afịa ịbụrụgo onye agba ochie ihe ọbụla ị na-eme ị ga na-etinye ọ bụ eziokwu na ihe adịghị mma mana ị ga na-agbakọkwa ihe onye na-abịanụ ga-eme ọ bụrụ na ị na-anya ụmụaka ụmụ nwaanyị anyị fụ na ọ na-epe
0: hello ọ gịnị na-eme tata ngwanekwuo
3: ọ bụrụ na ị na-anya ụmụaka obere ụmụaka ihe njiri chiwa ọcha ahụ nchiri mbụ owu obere nwa nwa m dị afọ gbara afọ abụọ n'ọnwa Julaị ka m bata mbọsị a yipụ akpụkpọ ụkwụ m na-ezuru ike o jee were akpata ina na-eko akpụkpọ ụkwụ m gbara pụọ nnechaa ya chia ndị ọzọ si m n'otu a ka o si jee were nkọịkọị mgbachara njiri jee ụka jee gbara afọ na-abụ ọ malụgo na ihe a bụ ihe ụmụ nwaanyị na ọ chọrọ ịdị ka nne ya o jee yiri ya na-aga ihe ọbụla ị na-eme nwa gị na-afọ gị ọ bụrụ na ị bụ onye ezi nne ị gaghị ha akụzi ya akụzi o wee na-amụrụ ya mana nke ezi ebe o sizi ka njọ bụ na ọ mụtasịa ọ gbachụọ
0: ọkarịa
3: nke ime ọ bụrụ na nwa gị na-agba ọtọ fụ ụmụ gị ga-agba ọtọ ihe anyị na-ekwukwe n'owu ka ihe ha na mfe maka agbụrụ a nọ na ya ugbu a bụ ịkụziri onye ọzọ akụzie mana ị ga-ebido n'oge na-agwa ya uru ọ bara iji wee kpuchitegharị
0: ọ dị mma ka njọ ga-ajụzi biko gedi ihe nwoke igbo chọrọ nụ nwaanyị igbo ga-ele anya tupu ọ nụta anya bụ nwa agbọghọbịa ọsọ mma ka ọsọ ngụ akwụkwọ kedu ihe nwoke chọrọ nụ nwaanyị ugbu a ga na-achọ ebe nwaanyị nọ maka na ama na ndị igbo anyị na-ege ntị
3: nke mbụ nwoke chọrọ ịnụ nwaanyị ya nyee nwaanyị aha anya n'ume o nwere obi umeala nwaanyị nwere obi umeala ga-achịkọta ezinụlọ. Ihe nna agwa ndị mmadụ na n'okwu anụmadụ ịkwadobe ndị na-achọ ịnụ di na ịnụ nwaanyị bụ onye gị na anyị na-eme ọyị ọyị nke anụmụdị ọwụkwa asụ agafuo chịrịkwa ọzọ onye ị na-enejere anya ọnụnụ gịnị a na-ekwu ịnọkata ịkụ iri ọkpa n'okwu ịzọba ịnọkata ịdọba ndụdọ gị anya ogho na ihe a dị ọcha gị nwasị na ọdụ oji isi a na ọkwa furu na ọdụ oji ụna na-adị ya ọ bụrụ ezigbo nwaanyị agaghị awụchi nkọ ihe o ji eme okwu oyibo na bụ nke ịtụ na-emezi egwu du osighi ebe isi na ọdụ oji ya dịrịzi etu a mana ọ bụrụ nke ahụ otu nche mkpọ o ji ahụ na ikpuru isi ọ na ihe afụ na ihe a bụ oji
0: ka ọ
3: na-akọba ọnụ na-enu ya izute ụdị nna ha ọsọ
0: maka na agwọrọ n'akịrịka
3: maka ihe ọbụla nwatakịrị nwaanyị nwere ịma na ịnụbata ya na ịma achọ ya ịfụ ha anya ya were n'oge rapịa ọ bụrụ nwaanyị na-ewu iwe ọkụ gị n'anya fụ na ị gaghị ebunwu nwaanyị na-ewu iwe ọkụ mana mgbe ahụ nọ ka na-eme ihe anụ m ka anya ga-abụ enyi ihe anụ m mgbe a ka ị ga na-enyocha anya ụfụ ana m agwa ụmụaka ntorobịa si ha ụnụ anazi na-ebu ụzọ amaba ga n'enu akwa
0: gwụsa
3: n'enu akwa ihe dị na mgbada ga-ekpuchie gị anya ị na-eme na ịfụnanya akpuchiri anya mgbe ọsọ ọ ga-ekpughepụ gị ihu ọtụtụ ihe
0: ekpuchiri ekpuchi ọ dị mma ka ịkpọta obere egwu anyị na-abịa maka na ama m na okwu iji bịa taata n'ọhụụ ndị igbo anyị na-ege ntị mana ka ịkpọta obere egwu

0: amam kan si geme mekota madadi di ka di na nwunye na ebi ni bo nwowe mana within the period of time waji nokota ni biko iwewe na yo waji nokota gini me obi waji lua ni waji nokota obu ka isi na enwe no bi obi umani udo obi anwo fu ebe na gu ni me akwukwo nso ya bu Ecclesiastes isi asato isi asato uku irinofu obiasi ni na ikpe megide ajọ omimi na ga eme ngwa ngwa ya mere obi umu mmadu jubutara na echiche ime ihe ọjọ obu maka na ma ndi mmadu me ife ni di na mma nwa gwa na we eziokwu ko bu mmadu ekpokota na onu gwawa nke bu eziokwu obu ya mi ajọ ife ni je shi nne di na nwunye je je ichiche iwota ife njuko ga ju sechi ozo
1: ngwa zanya ba ju biko
2: awota mia iyo na chi jobu kedi ihe patala obi ji esi ndi mmadu ike na ona bu ya ju ebe ya na alu olu agbamunku onye asi nke nwanyị asị ekwekwa na ka nna ya metụ ya aka akọ nwanyị ọzọ nwụrụ o nwere ike onwe nke o nyere ede ya n'isi ihe ndị anyị na-egosi
0: oshi nne ọ bụ na ofu mmadụ mana ma ọ bụrụ na nwa anọkọta ụdị ife amadi ma ọ bụrụ na nwunye nwe ndidi nọ n'ibe di mana ọ bụ onye nwa na-eti o nwekwa ofu nnukwa na otu e oge ọ kọwaba ife oke wee na-eme ya anya si agbamakwụkwọ maka na nwa nwe okwu ife ne nta nwaji wana pi kukota ọchụpụ nwunye n'ime ochichi nwunye wee nọ n'ezi since 12 wee lu 5 o'clock anya sa agbamakwụkwọ nke a nwe wee mee o wee mụsị ụmụ ise oke ya na-emegbu nwaanyị a nwaanyị wee weta ego hapụzie oke ya nụnọ ọ bịa jee kpọọ ndị be ya ka ha bịa rịọ onye ya nwunye ya ka ọ nọ shechi na nke ya afta nwunye nọ ga o jego na akwụkwọ ọ maka ọ sicha manage onwe ju na akwụkwọ ụdị nke we ka e wekọta nwa na-abịa
2: ịmana na anara aza oku di na nwunye o maka okwu a na-ekwu ihe a dị ime chiri ụmụ ọtụtụ ihe gafere n'okpuru
1: mmiri
2: okpuru akwa mmiri anya ka m eji ịchọ ịza ya n'otu ahụ maka gịnị okwu di na nwunye ọ gbara akpụ ruo ohu ọ bụrụ na akụbie ọhịa ịnwa bụ ndị marriage counselors ndị na-afụ maka anụnụ di anyị ga-akpọta onye a iche kpọta onye a iche
1: mara ihe mere
2: nụrụ nụsị kpọkọta fọ ọnụ anyị amara maka na ihe o nwere ọtụtụ ihe na-eme nwaanyị nwere ike ọ hụ na ọ kpatabago ego ya ubugharịa nwoke na-ekwusi
0: ọmụrụzie
2: onye mba ọzọ nwekwa onye bụ na ọ kpatabago ego ahụ di ya were anya ọkụ na-ekworosu ya kama ọ ya anabata nwunye ya tichie ha na-aba na-emezi ya o na-ewu ya anya ọkụ
1: na nwunye na-akpata ego
2: anyị na-afị ọka nkụ ọ ihe ndị a na-ebute mgbasa ihe ọzọ dị ka nwanne ewu ezinụlọ anọgide ada nne abịa kwuo nke ịnabata kpara nne kwuo nke ịnabata ọ na-egbu di na nwunye anụ di na nwunye ọ bụrụ na di na nwunye nwee ike iwepụ isi ihe ndị a mara na bido n'ụtụtụ mbụ mara na ha wofu mana ọ bụrụ na ị na-eme nke ndị a kịta ịhụ na tupu agba akwụkwọ ka ọ chụpụrụ ya n'anyasị ọkwa eziokwu n'anyasị ya bụ chukwu
1: sifaba
2: nke a gere egosi nwaanyị ahụ na ezi adịghị
1: o jiri
2: nwayọ chineke ga-agwọ na-agwa ụmụ ya okwu anyị ada aghọta
0: ọ sị na nwa akwụgwa
1: ụgwọ
0: ụgwọ
2: o nwebeghị ihe o mere mgbe ahụ ijiri onye a maka a na-eji na satọde a nwa ka ụbọchị ụka ya dị mgbe ahụ ka o ji eji o ji ama na chukwu nwere ife ọ na-ekwu jiri nwayọ na-arie ịghọta gị mana ọ bụrụ na ị kaba arụ tinye isi a ma jụ nwa ofu nwa agbọghọ bịa nwaanyị na-akọrọ m n'ọkwa m tinyere isi m ebe a maka ọ na-achọ di nke taa nke echi ọ nụta nanụ di na-emekwa ọfụma mana ife adịrọ ọkọkọtara m si ya ihe pụrụ n'ọnụ oke ka

ajape katuma kira wa kaso gbogbo bi ti afefe ikoni ti o fede ka kere gbogbo agbegbe ilu Ibadan ipinle Oyo Ogun Ikoni ibikibi te ba tete nte wo tete nte si te gbo wa afe ki wa pe kuro le o e ku se atunro salafia ni ododun bi sheyin de ti jeun laaro yi abo mi lete ti bo laaro yi ike yi te ba tete se laaro yi enu e ti dasi idagbasoke ati lo si waju ise agbe orilede ni yen ni oruko ga ati awa alase ikona yi ati oga ni eka kankan ani ka kira wa kuro le pe e kuro le wo ekuse ataro o amboju oro fun sa atawa yi e baba jeje chief henry to ekuse ataro alagba a ma ju ise oruko temi o yi pada o Daniel Ogunsola ni mo nje dekin da yin lori afefe ikoni West Radio 89.3 ni entese gbo si your preferred awesome radio konga agbon magbe konga ko soso to kun fun ogbon imo ti oye konga ti olorun gbe kale pe ki o ma tono to ma satileyin fun gbogbo melebi ni ipinle Oyo ati kaakira gbogbo to sumo konga ni kan olorun gbe kale pe te ba ti mu omi to wa nu e omi ogbon omi imo omi oye ni yo ma je titi yin e ma yi kuro nbe o e ma yi kuro nbe konga yi ni kankan soso ni ke ma gbon ke le ma mu omi ogbon ti imo lore kore Eto to kale gabali role yi oni oro agbe. Oro agbe. Eko mo pe dawa so pe oro agbe. A ma so pe gbogbo igbese ta gbe pata pata le se koko. Igbese o leyin ti gbe loni iwo le gbe lana. Te mo pe iko iko ti ba ma sele loni. E si igbese te gbe lana oni si ta ri loni. E igbese ta si gbe loni. Esi e ma to jade ko se bi wa yen ki abi ti neko esi life ni a ma to ri ko se lori dstv le ti fe wo abi lori internet a ma ri kedere gbogbo alajo ma ri tori na je pe igbese ta gbe patapata lo se koko tori na je ka mo igbese ta gbe to e ka bo le nkan si sori eto oro agbe on the West Radio 89.3 fm loni mi o darin loni tori mi emi go ti fe ki ma darin emi atawon ojini na lajo ma adoma pekelu oro lajo ma wo pe bawo ni a se fe se ki lo siwaju toto eto ye to gbogbon ko de ba eto ise agbe orilede yi toto mu ojogbon mi wole eje ka lo semi mo tabat padade awon magbe wole e ma yikuro nbe o West Radio 89.3 FM.

0: ohun to n kigbe laginju leto ti olorun mo mo gbe kale sori ikoni yi West Radio 89.3 FM konga agbon magbe lojojo Wednesday lago mejo abo ale lati nu ijo Jesus Christ for All Nations Chapel Iko ati ranse Olorun Ayodele Samson Ogedengbe ni Olorun yo lo lati soro eye sinu aye yin ohun to n kigbe laginju lojojo Wednesday lago mejo abo ale etetileko lati gbo
1: ti awa yi orisirisi isele lo sele si eda eniyan eleyi lo je ki ikoni agbomagbe was radio 89.3 fm sese agbekale eto kan ti a pe akole re ni edun okan lori eto edun okan e pade mi omo yin olorun mi omo layokun aya won ni ile odebode ni gbogbo ojoru wednesday ni dede ago kan osan nibi ti lati ma se agbeyewo awon edun okan yin ti awon olugbo wa si ma ni anfani lati da si oro na ti a si le ri awon eda oninure lati se iranwo fun yin lori oro na o se ni anfani lati ma fi owo to n dun wa si abe aso e kan si wa ni ile ise wa Wells Radio 89.3 FM ikoni konga gbomagbe ni opopona alaafin avenue oniyole estate ni ilu ibadan e si le pe wa lori abo 08142335366 tabi 07066165053 fun alaye lekunrere edun okan lori Wells Radio 89.3 FM tori ire ni
0: Akoko ibapade anu pelu iranse Olorun Pastor AO Emmanuel ni eto ti yo ma wa si eti gboyin lojojo Wednesday laago mefa aro koje iseju 15 etetileko lati gbo oro Olorun ati fun ise iranse alagbara tin today to njade to si nse eto se kuro ninu ogun igun ati ijakule lori ikoni agbon magbe West Radio 89.3 FM Christ World Overcomers Ministry lo se onigbowo eto akoko ibapade anu

0: O je ki agbara re ki o joba, je ki imo re ki o joba, je ki ogo re ki o joba. Nje bi a ba ri eni na ti o n gbe agbara okunkun. Liri agbara re, je ki agbara re ki o fi na ara orun ba iru won ja ni oruko nla ti Jesu.
1: Pata su si lalago.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yasmuka minan nas. Idina zirata mustaqim. Idina zirata mustaqim. Opolopo lo nwo wipe abadi gun beru oni wa ni. O wa. O wa ko le da na ni mbakire. Adi go beru abi gbogbo ara kike ija jaka soko pakan ri ka dire itubi eni dire ogun Mr. Sanitizer asalaye fuku fe gbo kiko fe gbo le ba gbo aso fuku fe gba kiko fe gbo le ba gba ninu gbigbo gbigba ni o pada seyin lanfani adigun ori yeye ni mogun ta ise lo po opolopo ti nsare kiri lati je eyan opolopo hila ilo adaada ta nsare kiri aimo yelo mi to wa ni gremanje to si je pe gremanje to wa ko mo di to fi debe ko mo to se ko mo wa to wu ko mo ru irin to rin to fi di gremanje o e dakun adigo beru abi gbogbo ara kike ija nwa lojo mejo mejo lati wa salaye ile aye ona ta le gba lati le je eyan fun wa ona la ta le rin lati je eyan ona ti igbesi aye wa le je to fi le je pe ona kadaro ni kaluku lo nkaluku apada to koni le je wipe irin tawon kan rin bamu moyo emi o mo pe bi njo me pe bi npo me niko kan koni le jo wa loju koni le je nkankan won ni le fa wa si fa ku fa won ni le mu wa si rin kurin in ta fe je in ta fe rin ibi a fe lo ibi a fe je si won ni le fi gba ki gba bomi fun wa mu abi e mo ni be eyan ba ti degre manje to ba ti denu geremanje to wa lewon adigun beru agbogbo ara kiki ijata ni osai mo wipe iru won igba ki gba ni won fi nbomi funru won mu igba ti o te won lorun boya lo mo wipe won je ewa ewa na nje ewa olokuta ni o ewa olokuta so mi soro ewa nile iwo le so wipe o je be opolopo o de mo ko mo to se to fi debi to wa o kan ri po n wa ninu ahamo ni wa wa ma so ori lo fe lomi pamo ori lo fi pamo ori fi pamo ori fi pamo iru iyawo lo ye ko ri o ma fi ni je bi o ba je pe eyan rin ni pase si e won ni won ki paro omo ni be eyan o ba rin pase si ro mo ki gbogbo eyan ololufe ile ise radio ta wa yi West Radio 89.3 FM nilu Ibadan bi ilu to je po tobi ju l'Africa ko nra bi to tobi ju l'Africa to wa tun je wi pe o tun ni radio ti kan gare oki gbe kan ga agbon magbe pelu imo pelu opolo o ye ke mo wi pe anu olon ni o ninu ilu na e wa dakun e wa pere tedi e ja jogbo tori wi pe opolopo lo ti n reti e awon mi gan ti n pe mi adigun kilodi epe die kilodi epe die opolopo mo nto n sele kaakiri leri oro arin a jade transport a repo olohun ni da wa lamu olohun ni foro wa oye ja wo opolopo omo lo fe wo wi pe ntegbe nse lohun fe se sugbọn ntegbe nse nti ya ati baba ri o fi ole olowo ni adigun beru en topolopo awon aya opolopo awon baba yato sa awon aya kan ti won pera won ni iya ajara buka to je pe awon ni iya yawu yawu mother association abe egbo yen awon iya yawu mother association yen won ma n fi omo won mi rubo fun omo won mi awon to wa nkorodu nipinle eko ni won le understand nkan ti mo nso won a lo omo mi won a lo ogo omo mi fun omo mi to de je pe omo to logo ti won lo omo yen gan ni o gbe ogo idile won yo sugba won mo kakakan mo won ti lo tan o wa bu won lowo adigun beru agbogbo ara kike ija eyin ya gidi ti ise ya ajara buka e wa nbi eyin baba ti ise baba lasan ti ise baba baba gbogbo aye tori opolopo obi mi won a ma so won loko ti ki ise ti won adigun o ma gbo mi baba baba gbogbo aye o ma gbo mi iya iya gbogbo aye iya ajara buka iya bile bada iya koti lelomi opolopo obirin mi to ku nle oko loni odo ya oko loti pa ipase si e kuro opolopo obirin mi to ku nle oko loni odo iya titi e gangan loti kuro tori wipe nti iya nko won ni owu iya gban lo mo ran adigun beru opolopo omo to di janduku to sore di janduku lasiko ta wa yi ki se pase si omo yen lo pada fi di janduku oro ti iya nso omo to ba danti baba eyi to ba yada keji ti ye edi o ma gbo iya lo mo wu awon kan ma nso be iya lo mo wu iya lo mo wu iya to mo wu yen eyin obi e pa kiti mole e wo sokoto e san sto bi yin daada ke le ba mo wi pe irin te fe rin o mo po o po ki se nte rin yi lo ye ke mo rin ki se won se be leyin na wa so pe fe se be eyin la mo rin lowo ta mo do lowo la ka se gbe lowo se won fori omo tin ro mu wi pe wo kan le lowo ni ki wa lo de te nle omo yin fe kun paje wi pe kekun paje eyin gangan le nso kun fa bile aye awon omo yi bo se nlo bo mo yan mi bo se di onigbo kale bo mo mi bo se di eni tin sun abe bridge woro dudu ni awon obi e na fa o bo mo mi bo se sore e di omo garage dan garage ati e dupe fun joba apinle oyo pelu pe won se terminal by terminal kaakiri opolopo awon terminal yi e le ri awon omo ajara buka agba kan ke ri won lasiko yi idire o tori awon terminal yen tan ba fe boyan fe yo gbomu abi kini kan won le mu gbangba tabi kan ti e mo mu rara ni won le mu kaka ki won mu won agbegbese mi igbese mi adigun beru agbogbo ara kiki ija awon chairman mi se ru aye ti won lo ti won fi di chairman e lo mo yin lo omo yin re ye yo baba batan ikan niyen leyin e yo gbe kolosi laaro yo gbe hai laudu lale leyin to ba wa mu tan to dele yo wa ki iyawo e mole alubami aludoju bole iyan to dele won a so po foju gbale tori egun to ja ya ti e ko fe ko ja ohun on lo fi je pe opolopo obirin bayi opolopo omo obirin ki se wi po ndun mo won nu ki se dunu won ki se rin to wu won rin ki se si to wu won se adigun beru awon omo to je wi pe won ya iyakuya won lojo yen egbe kegbe yi won lojo yen egbe ti o se nawo mu egbe ti o se dako adigun awon omo yi ti won lojo yen egbe kegbe yi e wo won daada e wo won ninu odile ni won ti pada poison mind won ni won ti fun won ni nti won fe jeje omo to ni se lowo boya tailor ni boya tailor ni bricklayer ni carpenter ni mechanic ni tori wipe awon se kan wa to je ise omo omo orukan lara se omo orukan o lati ri tailor lara se omo orukan lati ri bricklayer lara se omo orukan lati ri awon se pepepepepepe to je pe wa de mo li fine awon to ti won yen won ti join egbe kegbe lati bi tan ti won yen ni won ti join egbe kegbe sugbon awon obi won to ti won ta awon o mo wi pe awon omo yen ti join egbe kegbe se bi won ti won ni lo wowo wa awon omo na de so fun won pe awon wa se bowo ni awon wa adigun beru agbogbo ara kiki ija mo pe awon aburo mi kan mi o ni dako ilu tan wa idi ti mo fi pe won ni wi pe ni agbegbe bi ti ikokan won gbe won ni won ko roga nibe roga ti won ko yi awon olopa yen a kan sa gidi won ni loju ese won arasu won loju ese ti won ba ti rasu won o di gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi yen won gbe won lo gere manje eni ti o ba ti rowo san nibe egbo mi o adigun leyin yen isesi ti awon obi ti won wa nse ni wipe eni to ba mo wipe omo ohun o wa nbi bayi o npe omo e o npe omo e adigun awon omo yi si wa ni akata bi temi na ti le pe won n lo je npe won ijo wo leyin ti pe omo yin mo soro omo kunrin kan to je poku nigba tan ni awon awon kidnappers kan wa si pinle ogun nigba kan to je pe won fe kidnap oyinbo won fe kidnap awon oyinbo sugbon tan pada pa awon eyan won pa soja won pa eni to ni oko bi tan ti won wa yanrin ni pinle ogun nijoba abile oba femi owode ngba kan nigba yen e dakun mo soro yen ngba yen sugbon omo ti won pa yi doni sa mo dile to ti jade se pe sepi ibere ni o an pe lo fi je pe boyo ku e wa mortuary o nra re boyo ti ku e mo o de je omo ilu Ibadan nigba yen e dakun opolopo eni tan ba so po sonu ko lo sonu e gbo mi o opolopo eni tan ba so pe o sonu ko ni o sonu elomi si sonu ti won so po sonu ongan mo wipe ohun o sonu awon obi ni ohun gangan o fe ri awon obi e ni o fe ri toro ti ri won gege bi wipe adina gbo oku awon

Adigun Oberu abi gbogbo ara kike ija ja kaso kan pakari ka dire itubi eni dirogun eja gbo ka keko ninu oro ti omokunrin to fe ba wa so eja keko nu oro ina eja ko tori wipe ba ba keko nu oro ti e a le mo irin ta fe rin mo je an foro ti e keko je kan keko lati bomi ni mo je ko oro ti e koko awon eyan leko Adigun Oberu agbogbo ara kike ija ja kan sokan pakari ka dire eto bi eni dirogun Mr. Sanitizer eja gbo nto wi eko wo lo ko wa

adigun beru abi gbogbo ara kike ija aimoye bi gan ni wo gan ti le keko o le lo keko fun ra re to kan gbera re dide o ti e fe wo nti nsele nseli leyin kanta ni police station o le check in to nsele nbe police station won le ni ko mo lo keko eyin teacher to ba se e ma je kon omo yen kan ma ki se bi mere ki se bi aeroplane nikan ki se radio nikan ki se television nikan e je kan lo bi tan ti le keko ti won rira won gege bi wi pe area command ni ke je kan lo e le je kan lo si state area command tabi kan lo si local government area command eji an lo kan lo wo kan lo foju lo nje kan le ba mo pe iwa ki wa ko gbodo wa nu aye eyan isekuse ko gbodo wa nu aye eyan te eyan ba fe ni lari ki se ko pa eni ele eyin na wo awon to npa eyan to je pa mo pe eyan ni won pa adigun melo nu won lo le fi owo soya pe ah bon se wa eyan lo npa ti o bota ta yo ba ni soko pa oni mo ma ro wi pe bo ba so pe nikan wa le po bi gbogbo aye yi bo ba da na onje fe nikan ko le je tan sugbon bi enikan ba da onje to da na onje fun gbogbo aye yi e ja so pe awa ta wa studio yi nikan keni ko da na onje fun ababa ni je tan a je tan ko to ni yo wa sugbon bi gbogbo awa ta wa nu studio ninu station yi ta ba dana onje fun enikan wi pe ko je tan se eyan kan le je ki oda rice kan tan ni iki oda kan yato si Congo iki oda to je pe abi o le je ba iki oda kan tan ni ko si bo se fe je ki wa lode to je pa lero a ronu wa a ro to yaro a mona to yarin a de mona to yarin afara we ni npa wa ku lo ore mi nse bayi ore mi sofin emi na fe sofin o kan ya yaku ya rera ni o ya yaku ya rera ni kilode mo mo ka si olorun ewon kini ewon keji ewon keta ewon kerin ewon karun ewon kefa ewon keje ewon kejo igba to ba tin lo to ba tin bo awon yen gun ni mo gba ti won fun e labere won a kan fun eni ewo wa le ti poju station yan ti mu waju o ti ni black record boya lo mo wi pe toruko e ba ti le de station o ti ni black record kini yen won ko wa ni primary school ni gba kan won ko wa ni secondary school nigba yen nigba kan wi pe boruko e ba ti le de station to de jo mo school yi o a je pe o le je private kaka ko je private won a fe lomi ti o mo we to o ba mo we ko mo gbingbin nike tori pe o ti ni bad record ti o da oruko e ti wo we iwe criminal okun tan ma nwo ninu eto abo kan to gba yan sinu si ere eto abo oni o fi je pe awon to ngba yan sinu wi pe security aspect lorilede Nigeria mi o rope isise yin gan bo se ye ke se omo yen soro kan le kun nu oni ohun inu ohun odun ko ohun o join SWAT iwo to ti pa yan temi eyan ti o ni tumo si o adigun beru agbogbo ara kikija ja kan so kan pa kan ri ka dire eto bi eni dire ogun mo nbo

Adigun beru abi gbogbo ara kike ija emi o ma fe kangara lo die die die sugar kin to kangara le edakun ewo eyin ga ewo pe lori lede yi ta lo ni wa ti o da to je pe won pada gbe wi pe iwa ti o da lo ni o to wa ntori e pe emi ti mo ni wa ti nda emi ti mo ni wa ti nda adigo beru gbogbo ara kiki ija o ye ko we ko yan kankan ko rira re gege bi eyan igba ti mo wa ni secondary school mo fe fi yen na kun kin to ku lori eto secondary school primary mi secondary mi o de stationery ti wa mo wi pe atawon olopa ati awon soja ati awon eso alabo ati kini lajo mo pada se bayi in to je n pada de station nigba ti mo wa ni secondary school re ase wa eki awa fe lo se external neko la fe lo se mbo mi ori itemi emi mo joko emi mo se neko ori olori ni won wa pada gbe sori mi ba se de be niyan a de ti sanwo in lo pada di wi pa mu principal school ye la arrest e la gbe lo si n to je nde pe eyan o ti en koko de eyan de police station nigba ta wa nkeke inu se wo o ti di customer dada ni station o bo leru mo iwo o ti rira re ri customer o de ban to da lori ki se po lo gba yan le ki se po lo yanju nkan ki se po rira re gege bi ajafeto omoniyan adigun beru agbugbo ara kiki ija gege ba wa se nse wi pe boya nja ajija agbara die yi awon kan re lati bu atoro won ajija agbara ni iwo re o lo gba yan le nseli iwo re o rin ri debi pe o kan wo pe edakun o kirin bayi lati je pe mo safe emi afi bo ba tun gbe mi elemi so mo pa si ri ntubo o ka mo nfo bo asiri ntu asiri yen o pada tu debi wi pe iwo gun mo wi pe nkan sele adigun beru abi gbugbo ara kiki ija jakaso kan pakari ka dire tu bi eni dirogun Mr. Sanitizer asalaye fun ko fe gbo ki ko fe gbo le ba gbo aso fun ko fe gba ki ko fe gbo le ba gba ninu gbigbo gbigba ni o pada seyin lanfani adigun bo ba da temi nikan ko lo je o bo ba da o kokko da fun re ko to da fun lu emi nso temi lati le je po je eyan ko je eyan ni dunu temi to ba je eyan lo fi wulo fa won me lawon omo fi ni to ipase si amugbo amupaya to nba kiri lo fi ni deni ti ran omo ni ogogoro kiri lo fi ni deni to je pe aye o mo wiwo si lara won so di gba kole won so di yeye tori wi pe iwo gangan lo ye ko ronu wi pe baba bi ni atun ra eni bi ni atun ara eni in bi ni bo se ye ko rinu adigo beru sugbon to ba ti ro be wa pada gbonje ale fologo je tori wipe won ti mo po owulo ise ti o to ni won a ma pe o si ise bi kan ni ko wa ba won ji jabagi gba ise bi kan ni ko wa ba won gbemi elemi won le pe o si aya assassin won le pe o si nti o da iwa ki wa yen ni won a pe e si adigun beru agbugbo ara kiki ija e fe pe mi number mi ri be ba wa pe mi ti mo gbe e text message ni WhatsApp e ba mi soro nbe ki le fe fi to mi leti awa ma ngbowo folowo ikini boni be gbese ba ro wi pe ko se n to le awon olopo le an le gbowo lowo ohun adigun awo ba olowo gbowo lowo re agba tori olowo yo olowo ni abi won dajo si olowo abi won san cooperative si olowo o wa sore di gidi ganku o sore di ole aloko lo nkigbe o pale gbogbo owo olowo mo asiri o pada tu
to ba je pa won eniyan won bonu won soro sita won pe wa pe ka ba won dasi adigun beru a ba won dasi ori number ini ke pe be ba pe mi ti won gbe a text message 080-86-19-74-36-080-86-19-74-36-080-86-19-74-36-0808-6-1-9-7-4-3-6 Adigun beru agbogbo ara kikija jaka sokan pakari ka dire eto bi eni dirogun eni to ba ni mobo ni won ni dele bawo nigbati isogun to je pe olon ni la haula wala quwata ila bilalil azim jesu wi pe bibeli si so wi pe eni ti o fe jerusalem yo serere emi yo serere iwo na o serere to ba mo wi pe rere loto adigun beru agbogbo ara kikija Jaka soka pa karika adiretu bi eni dirogun Mr. Sanitizer. Edakun, etojo omanyi, ejeko omanyi owulo fun inigbeyin.